0: Asa man karon ninyo gibutang ang 500 million kada tuig nga inyong gipanghambog diha sa Zamboanga del Sur Medical Center kon Zamboanga del Sur 10 Center. Lantawa o basaha godag mga sentimento sa katawhan. Oh, na yung mga comment po dari oh.
1: No.
0: Nga naggilaid. So klaro man kayo, bisan pag inyo ang lihay-lihay, lipat-lipato ninyo na diha kanang Zamboanga del Sur Medical Center, kanang nag-comment diha, nagpagawas og sentimento, dili na mga dami account ha, naka-experience gina sila. Bisag ako nag-experience mismo kay nagkuan ko og kanang medical legal kay kinahanglan man gud nga ang medical legal. Kinahanglan sa kanang government hospital. Perte, kayong dugaya ihatag. Siya, wala pa yung pirma, sir. Bakit na po ka, wala pa yung pirma, sir. Hantot, nung saan na itong orasa?
1: Kanyang ganing mga nakay, nagutong-utong na. Dugay isulod sa kuwan.
0: Na ako'y giubanan. Dugay-dugay na ito, na ako'y giubanan, ana. Sir, kanang bawal ra ba ang cellphone? Ha? Huh? Og mukontak dito sa kuwan, sa tagtungod, sa mga ginikanan, dali imig balon, dali imig sanina, dali imig kuwan. Kinahanglan pa dahil mo gawas din, bawal daw magpicture. Unya, ang mga kuan diha, ang kanang mga masana, mga staff, sakto gina ilang giingon, sakto ilang giingon sa comment section, mga attitude kayo.
1: Attitude problem.
0: Oh, dili ka ba lang mo entertain og mga pasyente. So, ingon ana karon ang status sa Zamboanga del Sur Medical Center, kung Zamboanga del Sur 10 Center.
1: So,
0: kanang
1: 10
0: diha, ang nagkagidlay, kanang yung wheelchair. Pangayon nila mag-wheelchair sa mga pagayon nga libreng serbisyo alang sa masa. Nga nung ang city government o pagadian makapalit man o wheelchair kada tuig. Ipanghatag sa mga senior citizen nga maglisod o lakaw. Ipanghatag sa mga ilsam. Among ilsam, non-stop na among ilsam ha. Kada house to house, adunay mangita o wheelchair, hot done. Kinahanglan, aduna dayo istak, hatag din largo. Nga nung ang provincial hospital, province mga mo. Adunay dua, usa kongresman sa first second district. Adon ay isa ka kongresuman sa 1st District. Asa ang mga pondo aning ira sa Congressional District?
1: Napay isa ka tulo ang congressman.
0: Ay tulo. Apilo na to ang kanin party list. Plus, gobernador. Asa ang pondo ani?
1: Tubaga.
0: Mga katawang sa Busurian, ingon anak karon ang status sa Zamboanga del Sur Medical Center.
1: Madam Gob, pagpapriskon na pod.
0: Pagpapriskon na pod. Kay para kuan, para naan na pod may topic din. Hey, kay kada priskon na ni, priminti raghapon sa'yo, baktoyo raghapon. So, ingon ana ba? Ang Pagadian City, gani, magsigi mo ingon nga, why nahimo, dre, sa Pagadian City, ana? So, manahimo, kadakog nahimo ni Mayor Samico? Welcome mo, kung sa'yo nahimo ninyo, si Panaway, why hospital, anak ba yan sa Pagadian? Masa mo na i-parmari hospital? Doon na extension sa loyo, bisan pagka mo una akong ipa-admit din na ako'y mag-watcher ninyo. Kamo, naamoy kaguli yung tinokod ng hospital, asa mo na inyong district hospital sa 2nd district o 1st district? Kumusta? Nani, posti nagbarog? Tubag mga katawan sa 1st district o 2nd district, extension hospital.
1: Okay.
0: Inana
1: so,
0: bang,
1: sinyas na si L.A.? Anyway, dudes, daghan pa kay tag time. Next time around na na, maong kanang kuan diya. We cannot blame sa ato ang staff diya sa Zamboanga del Sur Medical Tent Center kung ingunana ang ilang attitude tungod po sa ilahang mga trabaho nga hilabihan kakapoy. We understand, but, ha? Naong taitig pahinumdom, ikaw mismo, dam, gobernador, ayaw pag lam-lam. Adto ka, suroy ka diha. Dayon na you have to meet and greet na. Parehas ba sa Ibu Philippines, imong gi-meet and greet? Meet and greet nimo ang staff diha sa provincial hospital. Og unsay ilang mga yungo, unsay ilang mga hinaing, aron ma-relieve sila kay dili tiaw ang pag-atiman og mga pasyente. Ilabi na kun gamay kag sweldo, ilabi na kun nag-tent lang na diyan
0: yes.
1: Mga pasyente.
0: Bauna mga higala nga, ato nin basahon sa sunod program na to kaning mga comment nila. Dili ni dami account ha? Dili ni tiaw, naka-experience gini sila din ha? Unsay natad karon, unsay klaseng serbisyo diha sa Zamboanga del Sur Medical Center.
1: Okay.
0: Nga ang ito himduman ha? Ang government hospital, provincial hospital para na sa tanang katawhang sambusurian o pagadianon. Di kayo magsigimog ingon nga ang nakadaghan na mga pasinting pagadianon.
1: Alangan.
0: Asa mo na magpa-hospital? Daghan at yung pobre nga tabangunong sa Pagadian City. Apadon yung private? Wagay mo, gihakata o gayuda. sa taon mo.
1: Yes, next time around atong tiwasuning ato ang mga issues and concern aron gyud ang ato ang katawhan dili lamang sa Pagadian City ug sa Buang Gadel Sur sa mga nagpaminawa hangtod na sa Tudamon and back makasabot gyud kon ngano ug naunsa ug ma-differentiate ninyo unsay nindot nga serbisyo syempre ang Pagadian City. And one at a time dudes.
0: One at a igong oras sa pagpadayon sa inyong programa ang kakuhan sunod adlaw na po nato ning batbato ning isyu anang sa Buang Gadel Sur Medical Hospital kung sa Buanga del Sur 10 Center. Sa gihapon Dodge Marson, inyong higala sa kanginan sa programang Ang Kakuhan.
1: Sa ngalan sa atong amahan sa syudad, sa Pagadian Mayor Sam Mico o sa Pagadian City 15 Council na diya si City Councilor Jigirariusa, City Councilor Lansco, si number 1 City Councilor Engineer Roger Acidilio, daghang magpa-appel, pero arisa mo dire de mio sa amin.
0: Yes. City Councilor Doc Arielem. Vice.
1: Anyway, God kini si Redrio mingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Sambuanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mio Sami Ko.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.5 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Puyatay?
5: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-case ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: 106 points. Good morning. Good morning. Right here on

0: na ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
3: The strongest.

0: 101.3 Bell FM.
1: Horas a las 8:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
3: Si Tata Puno nga taga Dipolog City Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nakoy pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko, then naghan akong ni-try kog mga herbal pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko bleeding.
3: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila.

43 minutes after 8 in the morning. That's Jordan Sparks for you, One Step at a Time. Di magdali-dali kay basing mga sayop tas ato ang mga desisyon. Dili po na tupugson o dili pa para sa ato ah. Dapat huna-hunaon. Huna-hunaon tanan. Kung sa'y maayo para sa ato ang kinabuhi. One step at a time. Dapat yun ato ang hinulsulan. Grabe kayo na hinulsulan. Pero dapat ato huna-hunaon ang ato mga moves. Ang mga the moves atong kinabuhi o okay ba yun kayo? Para ba ni sa ato ah? Or basin dili pa para sa ato ah? Or basin na atay mga matapakan diha along the way? Sometimes ingon po tawa mo po taga kuan nga ato ang imina sila nga tumban. Tumban yun ang mga katungod. Pero syempre, we have to be sensitive enough, di ba? What if it's going to kita mo ay matungnan o ingon na naon po ta? Manang ingon ang kanta, there's no need to rush. There's no need to rush as long as kabalo kag asay muhang padulngan. I-enjoy daw ang journey sa life. Dayon, you know, make the most out of it every single day. Bisan nun sa nakagamay na yung mga achievements diha. Imuha nang ikuan, imuha nang i-celebrate. Celebrate in a little way. Unsay imong celebration sa imong mga small and big wins. Pero bisan ang mga small wins, dapat i-celebrate. Usahay din nato na makita. Malimot ta ba, no? Malimot nga, ah, nakuan din ako ni, nahuan din ako ni today. Congratulations. Congratulations ni mo kay alas 8.44 na human nakag-ilis. Go na. Kay basing man-late na sab ka para sa gahapon. Pastilan. 8.44 in the morning. Diri lang sa The Morning Bell on 106.3 Bell FM.

0: Kanat ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenimet Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, kayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: Yes, Gronk.

0: kahit na. Scent Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na itong malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Scent Liniment Oil ray makahupay, ana. Paso-paso, dismedurias kababayan at katul-katul. Scent Liniment Oil ray makahanaw, ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Scent Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Scent Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay ng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Scent Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo, sa kapait o kapit o sa panahon karon, bawal magkasakit!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9.
4: BBC.lit.lit. Balitan.
5: Kabagting o kabalkada, mayong buntag, ganin yung tananan yan ng BBC Daklit Balita, alas 9. Gikatakdang mo representar, gikan sa Region 9, ang upat ka mga outstanding graduates sa Western Mindanao State University, Kunwamsu, at sa First National Patriot Research Conference, na paghahimuon og mga adlawa, Hulyo 8, nga to 12, 2026, sa Clark Freeport Zone, Pampanga. Ang maong conference, nagtumong sa pagpakita sa ilang mga research, pagpaambit o kahibalo uban sa uban ng mga researchers, o pagpalambo sa kultura sa research aron makahatag og bagong solusyon sa agrikultura, siyensya, teknolohiya o guban pang mga hagit sa nasud. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o may buntag, ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
10: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell.

0: Mahalad po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanang 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Si

six-part invention for you with Time Machine right here on Bell FM. If only we have a time machine so that we can correct the mistakes we had in the past. But of course, it's not possible anymore. Wala na tayong mahims. May tabo na ang tanan. Ang importante, we learned a lot from the experience. Una, importante kayo. Kayo, wala na. Gahayon ra gihapon ta, bisan pa sa ato ang mga nagian. Ambot na lang yun ninyo. Ambot na lang. A time machine. Anyway, good morning to all of you. Asaman mo karon sa inyong panimalay sa opisina. Nga-travel ba mo? Asa mo padulong? Oy, Martes na Martes. Pero basin mga importante nga lakaw na, no? Ikaw po, Danabel, travel po ka. Travel tag, ikan diri padulong sa Hamisola. Muna na siya ako ang daily travel. Anyway, padayon ta sa ato ang programa o sa atong mga musika diri lang sa DXCA 106.3 Bell FM.

0: 106.3.
1: Horas a las 9:30.
2: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
3: Nagtumar ako sa bila-bila, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas na ako kuan hapyas bila-bila. Kumanak makalakaw naman ko.
4: Tutusan na si Kitay nga
3: na-stroke.
4: Na-stroke ka?
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabag aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Marketing Incorporated. Tatak magaling. 106.3.

0: 106.5. Rock 106.5. Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, Arba.

0: kamhanan po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps,

mo for you with isang ay sandali. Isa pang araw. Sabi ko na nga. Isa pang araw, humiling ng isa pang araw. I think this is for another chance, no? Humiling siya ng isa pang araw na makasama at makapiling ka at kung ano man yung hiling na yun na mangayo mag-extension. Mangayo mag-extension din. Hataga ng chance. Di ragi hapon. Wa ragi hapoy but lang. Wala gihapoy gituman sa mga saad. Muna, hindi nataganahan mo hatagog chance sa mga bang tao, no? Kaya may ragid permiro, muna, isa na lang yun ka chance. Pagkahatagog

chance, wala oy. Tumbling ra gihapon Then mangayo na pong chance, ludluhod na po, dilakilak na po. Dayon, malukmay na pong ka. Tagaan na pong chance. Wala ra gihapon. Sunod mangayong chance, ay na nagtagaya, bantay. Bantay, makabasa na lang dahil may magyaw-yaw mo sa Facebook. Tingala na lang, tagnoon sa din sila. Tungod na sa mga chances nga gihatag nga wala agad si Rizzo Hatnaon. Ano si Sarah Jeronimo, isa pa daw ang araw. Pero piliyo na lang yun na nato, tagaan na itong chance rong mga panahon na. Uy. Kaya murag muli ko na dyantanan nga, no, guna sila. Anyway, basta yung una na. Matag kang chance o ang gitagaan og chance. Si Rizzo hapon. Ay lang po kayo, magsalig, rapog ka, kagitagaan kag chance. Ah, in love kayo, nang tawanan ako ba? In love kayo, nabayanan ako. Agoy. Walang kakabalo. Walang kakabalo. In love, Jude. 9:54 in the morning. Seriously, if you can't kag chance, do the right thing and do not ever mess up. Eh, sayang kaayo ang chance kagihatag sa imuha. May paghihatag na lang sila yung tao.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabag di kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita Alas Jess. Gikalipay sa Agricultural Training Institute Region 9 ang pagtambong sa National Director sa ATI nga si Engineer Emilina Recruiter Director 4 nga nagpakita sa iyang pagpasalamat o gainit nga pagdawat nga gihatag sa maginsakpan sa ATI Region 9. Sa iyang mensahe gihatagan og gibukadon ni Director Recruiter ang kamahinungdanon sa mga nahibiling target nga nakatutok sa mandato sa ATI nga maghataw di kalidad nga extension services. Giyag niya sa bangtanan nga dili matudpa magpadala sa mga sayop ng impormasyon o ipadayon ang paghatag o tukmang hinabang nga doon sa mga mag-uuma, mananagat o uban pang stakeholders nga nanginahanglan sa ilahang serbisyo. BBC Daklit Balita Alas Jess ako si Bagting 17 Florence sa FEMA maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3.

0: 103.3.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspal sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Wena, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
5: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: May uy, kung saan ang mga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mauba, hangyoon lang sa nato nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gyud pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
5: Unsaon kaanin nato ba?
4: Ay, pagdali diha kaon nak, aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy, naproblemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
4: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug singsing, agyata ni tatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta.
7: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
9: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan gyud nga nagyud say ka usaban.
10: Taas din sugar si mga asawa sa
9: 11.7.
10: Karon?
9: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result.
10: Uning baba
9: na. Baba na. Gikan mo ko diha.
8: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
11: Ani ana ang gamhanan ko kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na na inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09380028888. Tawag na today.

0: a las 10:30.
1: Oras hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
2: Said Health Report.
3: Health Report.
4: Si Mrs. Jean Fuentes adunay hyperthyroidism apan mitumar sa Sad Panyawan Plus. Natabangan.
5: Unsa man ka tinuod ma'am nga naggamit ka sa atong produkto nga Sad Panyawan Herbal Capsule katong with mangustin ba toy mong igamit ma'am?
6: Oo, kato.
5: Unsa may muhang experience ma'am? Say-say daw sa mua ma'am.
6: Ako sir kay namugog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag terminti kung madunlan ini kaun. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Well, try na ko take atong si Panyawan Capsule. Take karon, dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, 42. Sa kay Mito, Basak San Nicolas, Cebu City.
7: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3

for you with Make You Feel My Love. Bring our time to 39 minutes after 10 in the morning. Ulan-ulan na sa gawas. Palihog dala sa inyohang payong, sa inyohang mga jackets whenever you go out. Kaya ulan nun, ganda rong mga pipila kaadlaw. And then reminder lang sa mga kaigsuuna na ito nga naadya sa mga low-lying and baha areas, baha prone areas. Follow lang sa instruction from your officials, city officials, sa inyohang municipal officials. Sumingon nga pahiklin-hiklin na dayon. Ha, dili na ta magahig-ahig ulo. Kay kabalo na sila silang buhaton. Kabalo na sila nga ang safety na ito. Mo'y unag yung ilang hanggi huna-huna. And then, ug mga wala importante nga lakaw later on, I guess you better stay at home and just enjoy the weather sa mga bahaon nga areas, especially diha sa Amoa. Good luck na lang nato later on. Hopefully, didi rapod mo kusog ang ulan. Oy.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na gyan, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Na ang gamhanad o kahimulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na 106.5.

8:53 in the morning. That's John Mayer for you with EXO right here on Bell FM. Before I go, na importante diri nga pabagting kinsa tong nakakita sa usa ka paper bag. Nabili ni sa Baobao. Gikan daw siya sa paglaomdos padulong sa pag-ibig, but before that napadaw gihatod nga pasahero sa HK. Nalimta niya, nabili niya iyang paper bag diya sa luyo sa Baobao. Ang sulod sa paper bag o sa kasapato, sanina, shorts, belt bag o mga importante nga papeles. Palihog lang og uli diri sa station sa Bell FM o Radyo Bagting o dito baka sa Trace RK. Ibilin lang sa guardhouse. Again, kinsa tong nakakita o kinsa tong tagiya sa Baobao nga nasakyan aning kinsa may nga ano. Anyway, Kibia Jerome. Anyway, muna siya'y kuano. Muna siya'y problema ron. Kaya ang iyahang paper bag na bilin sa likod sa Baobao. Luyo sa Baobao. Gikan siya paglaom dos. Padulong siya Trace Arcade. Pero napagihato daw ni nga pasahero sa HK. So pag-abot niya sa Trace Arcade, nalimtan siguro niya yung paper bag. Nga doon ay sulod nga sapato, sanina, shorts, belt bag o mga important papers. Palihog lang og uli diri sa station o di baka diya sa guardhouse sa Trace Arcade Building. Salamat sa inyo hang pagpamina o pag-amping. Mag-amping ta kay murag mo. Diligid mo rag ulan-ulan until siguro ni weekend, no? So take extra care kay kanina pod mo isinugdanan sa atong mga sibo mga ubo ug mga sipon dayon padulong hilanat kus kapoy ra makaay magluya-luya ro mga panahona. So amping kanunay dili magmagahi og ulo unsa nay mga himangno, mga reminders ug mga instructions from your LGU officials, mga barangay officials ug city officials kalabot sa ato ang weather condition right now. I'll see you again tomorrow. Take care of yourself. God bless you. Stay safe and happy.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabalik-kabal ka da, anayan ang BBC, Daklit Balita, alas 11. Gikonsideran, dumali na umiyo Raul Famor, nga isolated cases lamang ang managsunod nga insidente sa pagpapusil patay nga netabo silang lungsod. Ngaw nang ikalambigitan sa saka security guard o ingon man o saka police officer sa may barangay Tikwas, dumali na sa Buanga del Sur. Matod pa ni Mayor Famor, nga ang unang kaso sa pagpamusil nga gikamatay sa saka security guard ang nahataga ng kasulbaran pinagi sa paspas ng investigasyon sa PNP Dumalinaw. Samtang ikaduhang insidente ang nahataga ng sabkini o dinalian nga aksyon na human na nga paspas usaba nga nakaresponde ang mga otoridad. Alayo nene manghinauton na si Mayor Famor nga mutabang usab ang makatawhan na aron nga mamintinar ang kahapsay o galinaw sa ilahang lungsod. BBC Daklat Balita, alas 11. Ako si Bagting de Shashada Flores sa FIMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklat Daklat Balitang.
6: 106.3 Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: 106.3

0: DJ Madness. Remix. 106 points.
1: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Sana all.
8: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
11: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
12: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay si MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines o sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O gang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: video na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabal kapso ni Lugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, Dili.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Salamat idol sa panunood. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on yung notification bell button para updated ka sa aking mga music revs. Thank you mga idol.

0: es Idol. 106.2
1: Ni Ana, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha wagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2
2: DJ
3: Yeah. Check this out.
4: You wanna rock, check,
3: brand new track from Bell.

0: me who's the man. Ogan station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kapoy na, sige gali mo. Pasin ang imong oto. Kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC .lit balitang.
5: Kabagding o kabulkada, maayong hapon ganinyong tanan, niya na BBC .lit balita ala una. Natapos na kagahapong adlaw, Hulyo 6, 2026 ang full harvest rice varietal trial lang mutang sa Luzon Valley Demo Farm, Luzon Valley, Pagadian City. Nagipaygayon sa City Agriculture Office aron masusi ang performance sa naglaylaing variety sa humay. Tumong sa maong kalihukan ang pag-ila sa labing angay o produktibong rice varieties na mahimong irekomenda sa mga mag-uuma aron mapalambo ang produksyon sa humay o mapaligo ng sektor sa agrikultura sa Dakbayan. Inyong nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Maraming salamat umayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balitang
2: 6.2.

0: 106.3 L.
1: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupayod ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre ng special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasito na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

ni ana ang gamhanan o kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang ng graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.5

Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagding o kabulkada mayong hapon kaninyong tanan aniya ng BBC Daklit Balita alas dos. Mitambong ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 3rd Quarter City Peace and Order Council Meeting ang ipaygayon sa 4th Floor, C3 Mall, Pagadian City kagahapon. Mulyo size 2,000 by the size. Aron mapalig-on ang koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno. Alang sa pagmintinara sa kahapsay o galinawa. Ipasiugdas Battalion ang padayon nga pakigtambayayong sa City Government of Pagadian. Ugubang stakeholders aron suportahan ang mayong pangagamhanan. Kalinaw, siguridad o malungtarong kalambuan sa Pagadian City o Zamboanga del Sur. Yung nabati ang Daklit Balita alas dos, ako si Bagding Baindin Webe Chiril Unyo at Lirazo. Daghang salamat o maying hapon ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang
2: 106.3 L.
6: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala! Huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
7: Isang maswerteng hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! Welcome po sa 2PM edition ng PCSO Lottery Draw! Libo-libong cash prizes ang muling iahatid namin ngayong Lucky Tuesday, July 7, 2026. Back-to-back ang mga sorpresang inihanda ng PCSO para sa inyo. Pero syempre, para makasali sa ating mga draws, dapat palagi kayong may tickets for your favorite lotto games para back-to-back din ang chance ninyong manalo ng mga papremyo. At bukod sa only papremyo, may good news kami sa ating Suki Lotto players, lalo na sa mga naghahanap ng dagdag kita para sa inyong negosyo o para sa mga nais magsimula ng sariling negosyo. Ito ang para sa inyo, be Suki Lotto sub-agent. Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO lotto tickets sa inyong mga lugar. Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng lotto para sa inyong mga customers. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now! Bago tayo maglaro, paalala po muna, only players 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. Always bet within your means. Play smart, play safe, and play responsibly. Alright, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our live draw proceedings. Kasama rin natin ang representatives mula sa PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. And of course, our very own PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Dito sa PCSO, fairness ang laging number one priority namin. Araw-araw na isinasagawa ang mahigpit na pre-draw procedures upang masiguro na pantay-pantay ang pagkakataong manalo ng lahat ng manlalaro. Ngayon ay ating silipin ang mga highlights ng mga naganap na aktividad kanina.
8: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Lotto players, ihanda na ang inyong mga tickets dahil oras na para humakot ng papremyo. Tara na, let's play Lotto!

0: City Lotto fans, narito na ang papremyo ng two numbers ninyo sa halagang 10 piso. Pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 20. And the second number is 2. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 2PM draw is 20 and 2 in exact order. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang papremyo ng Lucky 3 numbers. Iatid namin yan sa aming pagbabalik.
1: Nakapag-register ka na ba sa Lottomatic Rewards? Good news! Isang step na lang for big rewards. Mas maraming scans, mas maraming chance manalo ng scooter, smartphone, at voucher. Iscan na ang non-winning Lottomatic tickets mo. Pumunta sa Lottomatic Rewards portal, itap ang scan ticket banner, and for updates, visit our Facebook page. Kaya ano pang hinihintay mo? Join na sa Lottomatic Rewards!

0: 106.1.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalapasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2
4: This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

Negasi biasa, if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka ug R&B, hip hop, love song, pati na medley, tune in diri. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga

0: ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighter na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: 8th Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala o pampalakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit. Balitang.
7: Kabagtingog kabalkadas, ani ang BBC Daklit Balita, alas tres. Nakumpiska sa mga otoridad ang gituuhang smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og 520,000 pesos atul sa checkpoint operation sa Purok 1, Barangay Digzon, Bonifacio, Misamis Occidental, kaniadtong Domingo, Hulyo 5, 2026. Nadakpan ang 51-anyos na suspect nga giila sa alias Mox, residente sa Sultan Naga de Mapuro, Lanao del Norte. Nakuha gikan sa iyang gisakyan nga Nissan Navara ang 650 rims sa Red New Berlin cigarettes nga walay husto nga mga dokumento. Maukad to ang BBC Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
6: BBC Daklit Daklit Balitang.
8: Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa bunta, bilat na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine na ba jismil ka what's na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy. Everyday, kung gusto ka o R&B, hip-hop

Philippine station and bag di and no one else. Abang yang broadcasting company. Paboritos mga nama sa Europa, paboritos mga labas sa Europa. So here we go. Kini nga para inyo kung nagbiyahe mo Belle FM. Mga bagong kanta.

0: break it down.
1: Uy na, Mike, ni anak ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan ni nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106 points.

0: 106.7
1: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
2: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
4: Ni anak ang gamhanan po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupagid ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
5: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang inihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: 106.7

0: me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres y media.
2: Said celebrity beauty show. Said celebrity beauty show.
3: Kasagaran buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten

0: Virginia.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. 106.3

0: be blessed to speak.
1: 106 points.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, mayroon ni ka, kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
5: Ana,
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Luzal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na! 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabag di kabalgada, aniya na BBC Daklit Balita alas 4. Posibleng mudaghan pa mga bangko nga magtangtang sa transfer fees sa pagpadala og kwarta ngadto sa bangko og e-wallet. Kini human gipadayag ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remulona Jr. nga sa mosunod nga mga adlaw mas daghang bangko ang gilauman nga mosunod sa pagpatuman sa zero transfer fee. Una na nga may pahibalo ang Bank of the Philippines Islands kon BPI nga libre na ang InstaPay o PesoNet fund transfers pinagi silang digital platforms. Misunod usab ang Rizal Commercial Banking Corporation na nagsugod sa pagpatuman sa mulay bayad nga InstaPay transfer sa ilang digital banking sa applications. Matod sa BSP ang maunglakang kabayan sa pagpalapad sa financial inclusion aron mas daghang Pilipino makagamit og digital banking services sa mas ubos o walay bayad. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Flores sa FEMA. Maayong hapuan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
6: 106.2. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
1: Ana oh.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Ining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Horas, a las 4:30.
3: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
5: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag sa delivery service para sa mga customers. O sa payong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.5
1: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang permente, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Zed Panyawan capsule. Di karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Adni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.3.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Get ready to turn your ordinary Tuesday into an extraordinary winning day because the excitement is heating up. Thousands of cash prizes are up for grabs in today's 5 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw, and you could be our next lucky winner. Today is Tuesday, July 7, 2026. Hold on to your tickets, cross your fingers, and let Lady Luck work her magic. Who knows? Today might just be your lucky day. Mga suking Lotto fans, di pa tayo nagsisimula at meron ng dagdag suwerte kaming handog. Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo o nais ninyong magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suki Lotto sub-agent na! Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar. Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customers. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita at mas maraming opportunities. So, what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now! Mga ka-Lotto catches live on IBC 13, DATV at kung on the go ka, huwag mag-alala, tutok lang sa ating Facebook at YouTube live streams para wala kang ma-miss na exciting moment. Pero bago tayo magsimula mga ka-Lotto, sandali muna para sa ating mahalagang paalala. Ang PCSO Games kabilang ang STL at Scratch It ay para lamang sa mga manlalarong 18 years old pataas. Kaya habang masaya tayong nangangarap ng malaking panalo, tandaan nating maglaro ng may disiplina at ayon lamang sa ating kakayahan. Katulad ng lagi naming sinasabi, play safe, play smart, and play responsibly. At ngayong hapon, simulan na natin ang napaka-exciting na Lotto Draw. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng isang mainit at masigarwang palakpakan para sa ating Lotto Draw panel of judges na siyang magsasaksi at magpapatunay sa integridad at pagiging patas ng ating lottery draws ngayong araw. Nandito rin ang kinatawan mula sa PCSO at Commission on Audit upang tiyakin ng maayos at transparent ang buong proseso. At syempre kasama rin natin ang ating masipag na PCSO Draw Coordinator na mga kasiwa ng mga draws ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dito sa PCSO, bawat ticket ay may pantay-pantay na pagkakataong manalo. Kaya naman upang matiyak ang ganap na patas, malinis at transparent na mga laro, mahigpit nating isinasagawa ang ating pre-draw procedures bago pa man magsimula ang bawat draw. Mula sa masusing inspeksyon ng mga kagamitan hanggang sa beripikasyon ng draw balls, ang lahat na ito ay ginagawa upang mapanatili ang integridad at kredibilidad ng ating lottery draws. At para masilip ninyo ang mga paghahandang ito, narito ang ilan sa mga mahalagang kaganapan mula sa ating pre-draw activities ngayong araw.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro ng ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Alright, Lotto Barkada, handa na ba kayo? Hawakan na ang mga lucky tickets at simulan ng i-manifest ang inyong panalo. Tara na, let's play Lotto!

0: 106.2
1: Ni anak, ang gamhanad o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimit Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabihi. Dahil pag mag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

Negas и Биас. So if you're lonely, 106.3 Dials of Frequency. Para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip hop love song, pati na medley. Tune in diri, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ate nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo. Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo.
2: Asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usan ay gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: So basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
2: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6 y media.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
5: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
6: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central 2 sa Makati City. Actually, dugi-dugi na ako nagtumarani kaya ako hypertension.

0: kapsul sa pagkakaroon wala na ipulpitisyon di bagsak yun akong blood pressure na nag-maintain siya di ko na wala kong mabati nagkaluya
1: sa haplas yan sa
0: diri ko sa liniment oil kanang giganaan ko sa paragis bilabila liniment oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul naigo kong buni pastila duwara kaplas na kuwan na wala siya di hagad sa herbal kapsul ko ning bilip ni kuwan kay nagkay mga food supplements karong mga panahon ng nanggawas wala man tayong nga nagkuwan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys yung nabati nga gika sa buntag paingon ug hapon labi na sa kanang coffee di gika mo bati og kaluya mogay na ko na naranasan gyud ako na wala ningon nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan puno sa Ginoo okay kay gyud nga mauwan mga herbal
2: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
3: Alarat, my love. Ulutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili.
4: Dili.
3: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
5: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong kugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni kanang.
6: Pahitiga! No. Bada!
3: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masakang sa tadiro!
6: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka bajigaw!
3: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Silan ko.
7: Imo na ko check ko. Pero, bakas ni anak ko. Gatot na agad ka.
3: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
7: Bunso?
3: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
3: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og tug. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
8: Jacob.

0: good og bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Budbud og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation, delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga matransform into toxins kung hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige ng pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Usa imo ginatik?
4: Capsule. Kay ang ako among kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang ko magbawas, niya sukad nga giopiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Moto nga ako ang ginatumay na ako, i-three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matuwi sa day na kung makabawas. Anak na anak to primero niya, motong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, mabalik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri kay lain man akong paminos ko ang kilid na po din akong diri lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule rin di mong pag-asa?
4: Mauro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Tama yung adlaw na sa kinatong tanan! Niya na sa ninyong higalas kanginan Ray Arellano o ban ni Lord Gabiara. Ang atong kina Kisuya Andres sa DYH pe. Ikaduhara ko ani. Okay. Shout out time. Shout out kato ni Ben Aranias, Alma Aranias, Samuel Pungasi, Barangay Captain sa Gimbawian, Pinamungahan, Lando Alia. Niya si Bunga Tulido, Barangay Captain Uning Oralde, si Konsehal Edwin Padua, gikan ni Pedro Pungase. Okay, niya live shout out gihapon. Asa naman yung gara? Shout out kato ni Marvin Tante, diya sa Kampar, Pardo, Cebu City. Alvin Arda, Katmon, Cebu. Si Virgilio Briones, diya sa Kandulawan, Talisay City, Cebu. Rolando Marata, diya sa Carbon Market, gikan ni Ricky Bangis. Garing ang tag-iya sa liquid kwan, dishwashing soap. Okay, oy mga higala, doon ako ipaibawan ninyo kisa itong gusto magpadrama diyan, no? Kaya itong drama nga bunbun o bibingka, inyo na nang masaksiyan sa linawas ng pasundayag. Wanya, kisa itong gusto magpasalida o magpadrama, tawag lang mo niling numero 0923-535-7697. Nos mo na ko, 0923-535-7697. Huwag ingon man, 0991-205-5301. Sab 0991-205-5301. Okay, kape? Okay. Pwede mo higala, padayon ta. Nya, kwan lang ito. Ay, magkalimutan ito. Magkuntang lang yung numero ha. Pangitaan lang si Oji Kumpok Rakasa. Ang ito, writer-director. Huwag man, founder sa BSI. Bangag sa ilong. Okay, padayon ta. Atong may numduman nga gusto ni Lalat nga makasala sila ni Jigo. Pero hugot nga mibalibad ang atong bida nga si Jigo. Kay si Takla manday mo ipitik siyang heart. Wow! Kaya sila yung bahay na hinumdom na sa dasayang kagahapon si Don Arturo sa sugilanon silang gugma ni Maria Picat. Og atong nasairan nga sa adlaw day sa ilang kasal gipalayo si Don Arturo sa mga dato kayo inining mga ginikanan. Mauday nga balik ni Jigo og Takla og Nunoy. Ingon nini ang naitabo. Yan din na lesong pwede nga itong sugilanon. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, b

0: langit ko kay dato ko samtang siya yuta kay pobre siya. Imposible ko no huming mag-abot.
1: Unya?
0: Nah, pero di ko mo surrender bay. Ipaglaban ko ning pagbatia, ipanumpa ko.

0: Ito ba na bay?
1: Tapan ko taon. Amaray ko lang yung tabay. Pabugnaon una nato ning panahon. Hili ko gustong mapugos siya bay. Lipayan na ko.
2: Yes!
0: Okay, okay, sige. Masana ko rin mabusing bay, Jigo. Delikado na yung sitwasyon na da. Murang doon ako lang natimahuan nga peligro. Nabati ko si Lalat nga nagyaw-yaw sa gawas nga may daotang mahitabo ni Bossing by Jigaw na ko. Nisirit na maglakaw. Asa ka itong kanahan? Ay, ay, ay. Nangita masiguro sila og sakit lawas. Mangandam ko. Mangandam ko. Bossing! What ako, by Jigaw? I'm coming!

0: Ang auto man to nila ni Chegong amurag purlon? Pantay lang yun mo. Isumbong ta mong Bogart.
1: Oh! Langgalan! Asa mga?
0: Maya kayo nakita ta Bogart. Ikaw kaya akong tuyo.
1: Ganoon?
0: May isumbong ko ni mo.
1: Mm-hmm. Dali, sakay sa motor. Mangita tag nindot nga lugar. Aron magsulti ta.
0: Okay. Oops. Sige na. Bulhat!
1: Gunit! Gunit lang!
2: Bulhat!
0: Ang langkam tabian! May sampay man!
1: Lalo sa pagkaraan!
2: 5, 6, 7! 5, 6, 7! Atik!
0: May lupad na palayo ay! Nag-una pa!
1: Ay! Doon ko giyapon ang karahan!

0: Nalipay kayo ko alay ni mo busing by jigaw.
1: Ano man ba'y nunoy?
0: Tungod kay gikalimtan mo na yun sa hingpit, si Palalat. Ang babae nga manghanto kay ni mo pirmi ka lang pasakitan.
1: Gusto ka? Ikalimtan yun ako siya singpit. Napapas na siya sa akong heart. Dili na siyang humot kong lalat. Kundili, baong lalat na siya.
0: Kuray ka yun, busing by jigaw.
1: O may babaeng laing na timbang sa akong gugma. O kana, walay laing kundi si Takla.
0: Maulay akong gikalipayan pag-ayo, busing by jigaw. Boto kayo kong Takla. Kay gawas ka guwapa, siksig batanon, buotan pag yun.
1: O Takla, ikaw ang babaeng gusto kong dagun sa altar sa kabin yun. O Takla, you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy, happy lang gihapon. Kalinto.
2: Unsay sunod nga

ako, okay man siya, wala na ko ibati na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, may medyo tambok ba ako, sir. Naginaman po ko atong inyong kape bitaw. Ang

0: niya pag kutkutun, ganun kayo magtubig. Ina-plus na lang, pag-plus na ko, atos, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud luspad to siya karon may nakayo
4: taas din ang sugar sa mga asawa sa
3: 11.7
4: karon
3: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
4: aning baba
3: baba na gikan mong kudiha
4: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
3: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong mga kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminhod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas yun, kaya mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan o ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, akong nasinati na ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun ikaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-Bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka

0: Ipasok na rin. Di ano ta?
1: Hmm? Di magkata sa presa?
0: Hmm. Nisa ba dahil unti ka? Ano nga sa dahil unti ka restaurant? Ha? Huwag magkagay kwarta.
1: Huwag, dude.
0: Aw, parehas ta.
1: Hmm? Ipaw ko, uy.
0: Maong dali. Anhita din hiya magsulti. Okay?
2: Animal! Bisit! Walang hiya! Tingin!
0: Oh, muna sa mga isi. Tukoy na niya pa doon. Parang masukaan nun man.
1: Ano maning buong dako? Hoy! Ngano ka?
2: Agi mo pa utang. Kaya parehas na resulta.
1: Oh? Ansa?
0: Ngano man?
2: Pautang ka! Paling nun lang ng utang, masuko.
0: Oh, oh, niya?
2: Di ka pautang, ang mga utang masuko.
0: Oh, uy. Bitaw.
2: Ha! Mang airang mo pautang. Kaya parehas na resulta.
0: Mangan sa ilong.

0: Okay. Ni ada kita dini sa fountain, dini sa plaza. May dini kami ngo.
1: Karon, sa isayan at kasatanan, paminaw.
0: Baudi ka na ang nito po.
1: Opo, Kurt.
0: Ay, ka pala ka. Sayon lagi na.
1: Ha? Usay po ti mo ipasabot.
0: Doon na ako'y nindot kayong nahuna-hunaan. Nga solusyon sa itong problema.
1: Tinood ka po, Kurt?
0: Oo, lagi. O kung matuman ang tanan, siguradong madato ta.
1: Bo, Kurt?

0: Gerak dulu. Gerak dulu, Pak Mata. Ya, atas airport saya ligat.
1: Bau ba?
0: Asam tayo ni Pagod Karun.
1: Naa naman ka ha ang akong helikopter din sa Iligan.
0: Oo, Dula Turo. Gidana si mga pilot din sa airport ni Captain Alan Malaran.
1: Very good. Captain Alan Malaran, ha? Ni ano na eh? Atara, manakay na ta sa akong private helikopter.

0: sabihin sa'yo kaayong nanoktokspultahan? Itong gawin ang akong pagkatuog na, ah. Naanagani!
1: Magandang umaga, lalat!
0: Checo, may dagang humot na buwak o may chocolates pa para ako na ang bibe.
1: Di ni para imo. Di ni para imo.
0: Para kay kisa man dahin na.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, dahil na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
3: Ikapila man mo si Imnon?
4: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa yun ang imong ibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawang ko na kuan sa kong, sa kuan, oh, jabiti. Kanina, oh, oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumabiya, hantod mo, sobra tuig na, hantod garon. Eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa, nay?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper Limatok.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan, nay, nga naminaw ka ron.
4: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yung ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa isunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matuwag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa di nag-spotting manggog ko, sige, kuhan ka ng mawala, din mo kalit na pulo ko, ginagmayra ba, din nakulbaan ako. So nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig
4: pibos. Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa. 106.2
6: Oras, alas 7.
7: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
7: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
10: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
11: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
12: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
11: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
12: Sa buong Pilipinas.
11: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
13: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.

Papakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Sa anong daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na at kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Na-hold. Na-hold. Hello po. Na-hold dyan, kuya. Na-hold. Na-hold dyan. Na-hold. Tawagan natin para ano. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kalusugan.

Tawag po kayo sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, kung may mga kwento po kayo na nais nyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa.

Tawag po sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Ah, wala pa. Sige po. Tawag po kayo sa ating mo namang palatuntunan at kwentuhan po tayo. At syempre pa sa lahat ng mga nagtatanong po sa atin kung saan po mabibili yung ating rice coffee, ilagay niyo po yung ano, yung lugar kung saan po kayo para pag-reply po namin sa inyo, eh alam po namin kung ano po yung i-reply po namin. Kasi basically, mabibili po natin yan sa mga butika, sa mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar. Kapag magte-text po kayo, sabihin niyo po sa amin kung saan pong lugar para masabi po, or tumawag po kayo sa ating programa. Hey, call it tayo. Hello, magandang kalusugan. Naputol. Para po naman na malaman po natin, no? Kaya ma-i-message po natin sa inyo pong mga lugar.

0: Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Eto na, ba naman ang caller. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Tumun po yung sabo po. Dito po sa Munduro po.
0: Ano pong pangalan?
1: Magsaysay. Occidental Munduro po. Dito sa Magsaysay po.
0: Apo, ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Meron kabo po.
0: Ano po yan?
1: Meron po, Mel.
0: Mel, okay po. Tatay Mel, Magsaysay.
1: Apo, sa Occidental Munduro po.
0: Occidental Munduro, okay. Ilang taon na po si tatay Mel?
1: 46 pa.
0: 46, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Ay, hindi pa ba. Tanong ko lang po kung saan makakabili po dito.
0: Ah, dyan po sa Magsaysay kung saan po kayo makakabili ng ating rice coffee. Okay po. Wait lang po. Paano po ninyo nalaman, Tatay Mel, yung ating rice coffee?
1: Meron ko po sa radio.
0: Napakinggan po ninyo sa ating programa.
1: Apo.
0: Meron po ba kayong iniindang karamdaman?
1: Meron po, sakit po sa mayroon po.
0: Tatay Mel, dyan po sa Sophia Pharmacy. Available po yung ating rice coffee, Sophia Pharmacy. Tapos po, dyan po sa GSHC Pharmacy.
1: Apa.
0: Dyan po ninyo pwedeng mabili yung ating rice coffee, Tatay Mel. Ito po yung yung produkto po natin at araw-arawin po natin yung pagiinom. Para po makatulong po sa ating kalusugan dahil sa tuloy-tuloy po ng pagiinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito. Okay po. May tanong po kayo?
1: May tanong po. Pwede po sa dalawang taong po na bata?
0: Yes, dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng ating rice coffee.
1: Apo.
0: Pwede po yun. Dapat po araw-araw. Nakakita na po ba kayo, Tatay Mel, ng ating rice coffee?
1: Ay, hindi pa po.
0: Hindi pa?
1: Apo.
0: Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, dapat po tama yung produktong mabibili po ninyo. Dapat po araw-araw yung pagiinom. Tapos hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Apa.
0: Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito R-I-S-E.
1: Apa.
0: Okay. So yun po yun. Dapat po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pag-iinom po natin ito.
1: Apa.
0: Okay po. Okay po. Balitaan nyo na lang po ako. Kapag kayo po ay umiinom na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Apo, tawag po ulit.
0: Okay po, maraming salamat po sa inyo, tatay, ha.
1: Apo, salamat po.
0: God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you po.
0: Thank you very much po, maraming salamat. Bye-bye po.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero mga kaibigan na pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palanodunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang lusugan po.
1: Bye-bye.
0: Hello po na. Hello?
2: Hello.
0: Hello po, magandang lusugan. Sino po sila?
2: Blandina. Kaya boy.
0: Blandina, tama.
2: Tama nga ako.
0: Nanay, Blandina, tama po.
2: Opo.
0: Okay, taga saan po kayo, nanay? Taga saan?
2: Dito, Mindoro.
0: Saan po sa Mindoro?
2: Nakatawag.
0: Okay, saan po sa Mindoro, nanay?
2: Magsaysay.
0: Magsaysay din, okay po. Okay, nanay, ano po yung tanong po ninyo?
2: Ay, itong asawa ko, dami nang nainom na rice cookie, hindi pa man naglalakad.
0: hindi naglalakad. Okay. Baka marami pa rin kasing kinakain na kung ano-ano, nanay. Kasi sabi ko nga, hindi po natin...
2: Ano magandang bawal, Kuya Boy?
0: Ano po yung problema ni tatay?
2: Hindi nga siya maglalakad.

0: madaling panahon daw po ay madadala na po dyan sa inyo, dyan sa Rodion Pharmacy, yung atin po namang rice coffee. Dahil napakabilis daw po kasi talagang maubos dyan sa inyo pala, nanay, yung atin po namang rice coffee. Kaya sabi po nila, baka dadagdagan na daw po ng... Ano po? Opo. Opo, kasi sabi po ng deliveries natin, mukhang dadagdagan na daw po yung ibinababa dyan na produkto dahil sa dami po naman ng mga kababayan po natin po pala dyan sa inyo na mga taga dyan sa na umiinom na talaga ng ating rice coffee. Napakarami nyo na po pala dyan, nanay.
1: Hindi po lang.
0: Opo, kaya po pala mabilis na nauubos kasi napakarami nyo na dyan ng umiinom po ng ating rice coffee dyan po sa Jensen.
1: Kasi met kami bagong Rodion Pharmacy dito sa Doña Solidad. Hindi pa man na deliveran.
0: Hindi pa na deliveran. Okay po. Sige po, nanay, hayaan po ninyo at atin po namang, ano, atin po namang i-follow up yan sa atin po mga deliveries.
1: Salamat po, marami.
0: Maraming salamat po, nanay. Kapag meron na, nanay, balitaan niyo po ako at tawagan niyo po ako muli kapag meron na.
1: Opo.
0: Okay?
1: Sure yan.
0: Sure yan, nanay. Maraming salamat po sa inyo, nanay. God bless po.
1: Salamat naman.
0: Opo.
1: God bless you.
0: God bless you, nanay. Wala ka na po bang tanong na iba?
1: Yun lang, man. Kasi matagal, mahinihintay ko na gusto ko na mag-inom.
0: Tama po. Ilang taon na nga po si Nanay Feli?
1: 83.
0: Ha?
1: 83.
0: 83. Ah, 83. Ang galing. Ang galing po, nanay. Sige po. Aabuti natin yung 150, nanay.
1: Opo.
0: Okay, sige po.
1: Itayin ko. Itayin ko, sir.
0: Yes po, nanay. Thank you very much po. Apo. Bye-bye po. Thank you, nanay.
1: Thank you.
0: Salamat po.
1: Sana magsawap.
0: Yes.
1: Pwede mo na sana pa.
0: Okay po, nanay. Salamat po. Tama po, nanay. Thank you. Bye-bye po, nanay. God bless
1: thank
0: po. Maraming salamat. Bye-bye po. Okay po. Si Nanay Feli ng General Santos City. Ayun. Sabi ni nanay, dalhan na rin daw po dyan sa, ano, sa Jensen ng ating po namang rice coffee. At oo naman, noted po yun. At ipa-follow up natin yan sa atin po naman mga deliveries. Tawag po sa atin po naman numero 0969-226-9623, mga kaibigan. O di kaya i-text nyo po sa amin yung mga kwento po ninyo or mga katanungan. Yung mga nagtatanong sa atin na kung saan mabibili, pwede nyo nang itawag po naman sa amin para sigurado tayo. Sure tayo na, kumbaga, masasagutan at malalaman po ninyo kung saan po natin na pwedeng mabili yung ating rice coffee sa atin po naman mga lugar. Itawag lang po, 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag po kayo, mga kaibigan, 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Save nyo na lang po ang number na yan, mga kaibigan. At kung may pagkakataon po, itawag po naman sa amin. Paalam na po ang Yung Lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat, mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.0
2: Oras, alas 7:30.

0: 2007, ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, buspad to siya karon, may na kayo.
2: Taas din sugar sa mga sawa sa
1: 11.7.
2: Karon?
1: Karon, nagkuhan may atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
2: Aning baba?
1: Baba na. Gikan mong kudiha.
2: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
1: Ang akong ikasulti, sa kadto nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan ato, ma'am?
1: Evangeline Cañete.
2: Simong
1: bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sanding sa SED Cogon Herbal Capsule ug SED Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kukawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantot ka rin. Nagmimitin ako. Antot ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta. Nakapin. Sabay na bista.
5: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
0: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
6: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central. Purok President.
2: Anong ganaan magkay ka sa kape?
6: Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayong ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
2: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
6: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod gay, nindot yun ang Bila-Bila Coffee.
0: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 38 minutes past the hour of 8, make it 7 o'clock in the evening. Maayang gabi is na na itong mag-sugiting babi na. Labi na na na itong mag-always nga nag-tune again sa ito ang pinaka numero uno. Una pa sa first, this is DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa ito ang AM band, DXBZ Radio. Bagdi. Kumusta ka ito mga naminaw din nagkaroon? How are you doing guys out there? Kumusta ka ito ang mga taga Luzon, Visayas, and Mindanao? Yes, of course, kaya maabot ito ang pagsibiya karon all the way nationwide. And of course, ito ang mga naminaw all the way from Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu guys. Kumusta ka mong tanan? Welcome sa tuwang programang TLC kung True Love Conversation. My name is Martin D. I'll be with you all the way till alas 9 ang takna sa gabi. Playing the best variety of love hits, love songs. Right here sa tuwang programang TLC kung True Love Conversation. Yes, of course, ato ang mga naminaw din ang karoon ang atong official text line number. Alas ato ang mga greetings, shout out sa inyo ang mga kiningin nyo ang mga matulpan hindi garutay, palabi yung inyo ang mga shout outs din na inyo mga requests. You can text me sa 0998-997-8890. Once again, it's 0998-997-8890. And also, hi Martin D. Ayun, good evening. Magpag-greet lang ko sa kahanginan like Micah Andales, Aljuna Bagatkat, Lonely Girl, and especially sa Bigong Tigbao, Zamboanga del Sur. I love you so much. Ayun. Ganoy. Ayan, yeah, special someone all the way from Bigong Tigbao. Hello. Alright, ang nagpag-greet, it's me, Marian Rabanuel from SND Lano del Norte, Sultan Nagarima. For a request, ang kosong Martin Dioga, tanging sa'yo. Anyway, thank you so much. Nagkakisalamat. Hasta na natong mga namingin na hindi na karoin. Thank you so much for always locking in right here. Especially din sa may Zamboanga, din sa may Sultan Naga di Maporo SND. Sige na makuglabay din ha. Huwag yun na magkita. Sige kong labay din ha. Huwag yun na nagkita. Good evening kuya. Pa-shoutout lang ko sa Macam family, Salva Vega, Anthony, Simbahon, and then to all my friends, especially sa kuang nga palangga nga si Ma'am Ati Jessel Macam. Ayun gidaa sa kuang nga tapad. Thanks kuya, request ang kog song on this day and Only Love by Trademark. This came from Lover Boy. Thank you so much, Lover Boy. Nag-request siya kuan. Nag-request siya on these days. Thank you so much. All the way from on these days from David Pomerantz. And also ang iyang Only Love. Ayan. So, Only Love yun ay niya. What we call this one? Si Ma'am Ati Giselle Macam. Okay. Thank you so much. Maraming salamat po. 42 minutes past the hour of 7 o'clock. And of course, ito ang programang TLC kung True Love Conversation is hatod-usog ka na to sa Target Line Superfoods Perolino. Ito ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Alas sa ito ang mga gusto din ang mag-purchase, mag-avail aron na mamahimo nga makapasilong sa libre nga kaning grasya o kalipayon. Libre nga mga 3D short dress combination. Nga itunol ninyo nga libre lang. So ang inyong buhaton, i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number sa 0938-002-8888. Or sa ilang TM number 0935-588-888. 5488. At ang anindot kay one set of product package lang Stargate lang inyong paliton lifetime na mo nga makadawat unya sa to ang libreng nga grasya o kalipayon. Kaya nga to ang product package ato ipadala diha ninyo through GNT Express. Di na kinahanglan nga mo adto mo sa lungsod, adto mo sa syudad aron mo palit sa to ang mga product package sa target line sa mga butika o kaba parmasya kundi dili ihatod diha sa inyo a door-to-door delivery. Inyo lang mga buhaton, i-text lang inyo ang pangalan, address o inyo ang contact number sa 0938-002-8888. Muna ilang text, talk and text number, ay ilang TM number, maulamang usab ang 0935-588-5488.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh, oh.
1: Kasi na. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
3: Ug luto na ning kan-on ug sud-an, ma.
1: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
3: No need, ma. Nalabhanan na ako ang tanan. Halina ra.
1: Uyon, sadi, ay. May pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
3: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mang kondisyon pirmeng akong lawas.
1: Kape?
3: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa bikini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kayuhan sa lawas.
1: Oh, kanindot, good ana.
3: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paradise Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paradise Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
1: Oy!
3: Iya magukas plaza!
1: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
3: Ha? Walking?
1: Oh, exercise ba? Nao, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
3: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Paminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Na ang gamhanad ko kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw!
1: Mas gipatinaw!
0: Mas gipaligon!
1: Mas gipaligon!
0: O mas gipakusgan!
1: O mas gipakusgan!
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 3 minuto sa magbagalabay ang alas 8 ang tag na sa hapon. Maraming tagabalitaan niyo eh. Pero thank you so much. Yes, wait ko kuya. Sa akong request, naminaw mi diri sa Oz Media. Let's give it from Lover Boy. Yes, na-play na ako yung request. So we have caller on the line. Hello, good evening. Mayang gabi.
3: Good evening, DJ Martin D.
2: Yes, mayang gabi. Dodong Inday. Kumusta?
3: Yes, ako gini Martin D.
2: Mi kuan ko ni mo ba? Mi ad friend ko ni mo, wala ni mo gi accept.
3: Wala ra ba ko kabantay, DJ Martin D.
2: Ha?
3: Wala ko kabantay.
2: Lagi. Bantay ba yan na? Maayo ra po, og dili dili ma-accept kay Mama. Para dili ka ni mo makitaan.
3: Pwede mo kabantay, kaya nagal mo mo nga friend sa ko ang Facebook.
2: Yes, at sabay ako ikaalagad sa ko nga guwapa-guwapa nga caller.
3: Magkatro lang conversation lang ko, DJ Martin.
2: Yes, ka na. Okay, go ahead, Langging.
3: Una-una sa ko mga suot na ikaala nga sila June Mark Nangisan.
2: Mm-hmm.
3: Kang Mary G. Bihasa o kang Ace Chavez. So sa ko mga friends on air, no, like Agaw M. G. Ramietes, Tabo Suarez. Jano Tabo Suarez, Raymond Tagalogon, Raymond Tabo Suarez. O kang Lover Boy, kang Almira Ruiz, Jeneseen Ruiz, Jeneline Homatic, and M. G. Carpio of Cotabato, Iting Carpio of Tiguma. O kang Lapo Kali, kang Lonely Girl of Bijoy, Nestor Calia, Isa Maghanoy, and to Julie Bert Bonsalao, kang Marian Ramanuel Ramila Pinoso, o kang Midi Mayo, James, John Ray, Jobert, Jessa, Jerome, Marilyn, o Giselle. O mo request ko, DJ Martin Day.
2: Yes, ang sa may imong i-request.
3: Beautiful in White by Wishlight.
2: Ha?
3: Beautiful in White.
2: Ah, okay. Beautiful in White.
3: Ang wedding song na siya, DJ Martin Day.
2: Mm-hmm.
3: O ang lang pa, True Love Conversation coming from Aljuna Mokatiat all the way here in Barangay Santa Maria, Pagadian City. Salamat, DJ Martin Day. God bless.
2: Alright, God bless. Okay, so thank you so much for calling. Another set of caller. Hello, good evening.
4: Hi, good evening.
2: Yes, ma'am, good evening. How are you? Kumusta?
4: Fine. Okay lang.
2: Yes, kumusta? Ang ato ang area sa may Ulotanga.
4: Mag-inan-ulan kuya, oh.
2: Mm-hmm.
4: Mag-inan-ulan, good karon.
2: Wow. Unya, usama na siya ko, Ana, kanang na maagian na ang dalan ninyo diya sa Ulotanga.
4: Magya naman o muagira magbaklay, dili magsakay.
2: Ah, pwede na. Ah, pwede na siya magbaklay.
4: Oo, pwede naman ka dito matungsaw sa dagat.
2: Ah, okay. Oo, okay. Mura magod, nakita na ko always, as always, na sa Sambuanga, Sibugay nga, na itulay din ha, nga from Alicia, padulong din ha, sa May Ulotanga. Na kaning gitrabaho, gi-construct.
4: Ang atong kwan, oh, isang adlaw, ambulansya.
2: Okay, sige.
4: Huwag pa unang agi ka emergency man.
2: Maudi ay.
4: Kaano may grado po niya?
2: Okay. Unsa may ako ang ikalagad sa ako ang guwapa nga caller?
4: Mag-request lang ko kuya.
2: Yes.
4: Mr. Lonely. Mr. Lonely.
2: Wow, Mr. Lonely. Okay, Mr. Lonely.
4: Dungaon ako kuya, di naman ko katawag ugma kay wa naman ko Lord.
2: Ah, paglod ako.
4: Naman ko yung pata kuya, napordoy naman ko.
2: Ah, wala yung pordoy, yay, ay. Kabalo magyugunin mo nga, ikaw kuno ang kuan, ikaw man kuno ang milyonarya di na sa lutang.
4: Charot.
2: Lagi. Hindi garutay, magingon ako.
4: Man po ya.
2: Ha?
4: Dato sa paghigugma, pobre sa kwarta.
2: Mauman diba? Dayon. At saman mo ang ikaduha nga i-request?
4: Labis nang nasaktan.
2: Agoy! Nga naman. Sakit?
4: Yes.
2: Ay, ay. Kay Jeneline Yabo, labis na nasaktan. Nga naman. What happened?
4: Okay na naman na, kuya. Ganabitaong mga binuhat nga kulang og kaguol. Dali rang mahiubos. Mahupod ko.
2: Kaduman okay. Ako. Dinha man dayon. Oh, imo mga greetings. How about imo mga greetings? Go ahead.
4: Okay. Kay Aljo na mo kat-kat. Good yes. Evening.
2: Naminaw kita ron bago pag nanawag.
4: Hindi naman po niya. Dayon ka ni Rami Latinoso. Kay Marian Rabanuel. Kay Didi Hikali Dia sa Tunod Ditlahan. Good evening. Kay Maika Andalet. Good evening, girl. Kay Mike, kay kaning oy. Lover boy, kay Giselle Makan, ng ayahang mahal.
2: Mm-hmm.
4: Good evening. Kay Giselle Martel, dili sa mabuhay, ulutan ka sa mga sibugay. Good evening. Sa kanan na lang, kay MC Carpio, dito sa Cotabato City.
2: Yes.
4: Kay MC Carpio po diya sa Tiguma, Pagadian City. Good evening ninyong kanan, mga best friends.
2: Mm-hmm.
4: Di na ko katawag na ba, Ugma? O anak ko'y Lord. Tunod tuig na po tumanawag ko yan.
2: Ayaw po na anak, okay, mingawon, minimo, oy.
4: May man ang sunod tuig, kuya. Kay, kung kay baka na hangop.
2: Ha?
4: Huh? Iba hangop, manginang dugay magkita. Mawa ko ng dugay magtawag. Dili ba pulan kuya? Kasi magsigig tawag, pulan man siguro. Kaya nanawag ko ron, wakong gitubag. Music yun dayon.
2: Asa ba ka nanawag?
4: Wala ganin ingon niya. Caller, onya na. Kaya mag-music pa ko.
2: Asa ba ka nanawag?
4: Akabalo na ka.
2: Hala ka.
4: Okay lang. Monang. O sahay, malagot ko, di na lang kumanawag ko. Kapag sigpulan, ano niya na siya?
2: Hello, eh? Ayaw yung tawag na, ano? Okay, Mingaw, we miss yeah. You so much. Ah, asa man?
4: May-ari ko na yung masigawag, di guro ka pulaan.
2: Kinahanglan manawag yung ka, ha? Basta kay oras na ko kay Mingaw, yung ko ni Lonely Girl, eh?
4: Ah, basta ka, Mingaw. Ang uban man. Pero manawag ko niya, 2027. Ito ko dito matawag po hon.
2: Hello. Basin ang katong wala na di rin na.
4: Usahay.
2: Yeah.
4: Katawag ko dito.
2: Basin ang katong wala na di rin na.
4: Okay na kuya, muna to kong
2: request. Okay, salamat kayo madam.
4: Mr. Lonely,
2: oh, gladis nang nasaktan. Alright, thank you so much. All the way from Olotanga with love. Lonely girl. Thank you so much. Pohon ma, magkita na kita diya sa Olotanga kay maagian na inyong tulay. Manha ko Olotanga, ugma. And also, good evening, DJ. Ayan. Nga-gwapo. Now much. Magpag-greet lang ko sa kong self. Nga-higda-higda na. And person, og-gitog now. Request lang ko og song, Malaya Ka Na by Lani Misalocha. And that's coming from Johnski from Datagan na Pagadian Sari. Malaya Ka Na. Nga naman na siya. Away na po mo nung ano man. Nag-request mo din kaning Malaya Ka Na. Okay, 12 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Kahabol di ay kuya kay Aljo na Bukatkat. That's coming from Loverboy. Thank you so much. Hi, good evening. Magpa-true love conversation lang ko sa akong special someone na si Marian Rabanuel. Amping ka always be and I love you so much. Like a sweet boy. Ayan, request ng kong song Crazy by Kenny Rogers. Ramila Lapino. Lapinoso, masagot. And Bigong Tigbao. Zamboanga del Sur. Wow, ka-sweet boy. 13 minutes past the hour of 8 o'clock, you are still with Martin D. sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naandan na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maukiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanang 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Anyway, the three you have that was requested over the phone. Satu ang caller and si ma'am, Lonely Girl, all the way from Olutanga. Nagagay salamat, ma'am. Of course, the rest of the people out there, gibagadabino sa ito ang programa karon TLC, True Love Conversation. So, maayong pagpaminog, maayong gabi ikanin yung tanan. And, sana ba yan? Hirap mapindot. So anyway, sa tanan ito ang mga daminaw, ang ito ang Target Line Superfoods Perolino, ang ito ang Target Line Power Scent Lenimet Oil, ay magkalimot ha, kay kining ito ang product, mauni ang makatabang sa ito ang mga palantian. Ang labawan niya na makatabang is ang ito usab nga kining gitawag og libre nga kadaugan kasulbaran sa problema og mga suliran pinagi sa kinibitaw og 3D kuna sweat trust nga libre lang nga itunol once nga maka-purchase mo og one set o sa package sa tuang product sa Target Line. One bottle sa Target Line Superfoods Perolina, kauban ng tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. That's one set of package. Anyway, hatod sa inyo, door-to-door delivery ang maong mga product package so dili mabalaka. Doon kayo ready na agatong GNT Express mo'y magdala kaninyo sa mga product package. Anyway, nga ito ang cellphone number. Alas sa ito ang mga gusto nga mag-avail. I-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number sa ilang talk and text number 09-38-002-8888. And then ang ilang TM number 09-35-588-5488. And here's a good news. Tuon kayo magandlaw, adlaw nga Miyerkules. Ang ilang pagpahigayon sa one time, big time, super grand nga kaning gitawag og special nga transaksyon sa 3D consort trust mga igala. Itunol sa tanan nato ang maka-avail o sa tanan nato ang mga nag-avail na abang-abang kay ilang itunol kaninyo ang ato ang number combination o bapong adlawa sa ato ang mga gusto nga mutaya. Sa ito ang mga lotto outlet aron na masindi ay muuni tulay aron makatiam-tiam ang kadagana. Okay, so once again ang ilang text line number o ilang hotline number sa Target Line ang ilang talking text number 09-38-002-8888 ang ilang TM number o sub 09-35-588-5488.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong mulod wag kinahanglan na magkita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nagbiwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, ganyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. May problema na ganita, ilaan pa gyud ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agyatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

It is now 54 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Alas ato mga dibinaw din ang karon. Oras na para mabay-bay dahil sa itong program ng TLC. Ang True Love Conversation, of course, right here on 106.3 Bell FM. Dagagay salamat na itong mga dibinaw din ang karon, mga higala, mga kabilkada sa itong mga kabagting din ang karon. And catch me again tomorrow evening. Same time, lagyaw na ito ang oras, 7 o'clock hanggang alas 9 po ng gabi. Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga naki-join sa itong programa. I know, grabe kaayo ka, busy ang ito ang mga listeners right there. But anyway, thank you guys na itong mga naminaw, ha? Huh?

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: the Philippines. It's another thrilling night to bag thousands to millions of cash prizes this Big Time Tuesday, July 7, 2026. Anim na bigating games ang magpapapremyo ngayong gabi, and that means you have more chances of winning. Kaya sa mga nakabili ng tickets for our draws this evening, sana po ay swerte ang dala ng mga numero na nasa tickets ninyo. At para sa mas masayang paglalaro, kasama ko tonight ang aking partner na si Mary. Hello, Mary. Good evening.
1: Good evening din sa iyo, Tracy. And of course, magandang gabi din po sa lahat ng Lotto fans. Maghanda ng maglaro para sa 127 cash prizes and good vibes na iahatid namin ni Tracy. Exclusive lang para sa inyo. Huwag na pong bibitaw at stay tuned lang sa IBC 13 DATV at sa ating official live streaming channels on Facebook and on YouTube.
0: Pero quick and friendly reminder muna para sa ating Lotto players. Let's always be responsible players. Only 18 years old and above are allowed to play and win in any of the PCSO games. At kahit affordable ang tickets, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. As we always say, let us play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright, dahil loaded tayo ng games tonight, huwag na nating patagalin pa. I-welcome na po natin ang ilang Lotto players na narito ngayon para mag-witness sa ating live Lotto draw.
0: Magandang gabi rin sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit.
1: And of course, we have our PCSO draw coordinator to assist us with our draws. Good evening, sir!
0: ISO certified po ang ating lottery draws. Ibig sabihin, pang world class ang standard. Kaya naman makatitiyak kayong patas at pantay-pantay ang inyong chance ang manalo. Ang naging paghahanda bago ang live lotto draws, panoorin po natin.
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto fans, this is it! Could you be the next Lotto millionaire?
0: Let's find out as we now play your favorite Lotto games.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome to Sub Dini sa atong entertainment program ang Yamo sa Kabuntagon Dini sa 106.3 Bell FM ang Radyo Bagdi member KBP kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas TBS sa gikusgon nga 10,000 watts. Unang distrito, siguro distrito nilalawigan sa Zamboanga del Sur. Sikbit ng mga lalawigan sa Zamboanga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province. Buong kalibutan, kutob mabot sa itong signal. Huwag sa itong Facebook page, ang Albert Sumalpong. Sa itong mga OFW. Huwag hook up kita karon sa 97.7 Magnet Chance FM. Potong pinamungahan Cebu. Yes, Cebu Province, Negros Island Region. Hola, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Dunay trabaho, dunay klase. Good morning ni Ma'am Joy diya sa Ulutanga, sa Buaga, Sibugay. Thank you so much sa on duty diya karon sa Magnet Chance FM live na ka kuya. Kinsa kani si Ma'am Flor Bacane o kinsa kani live diya ron. Miyerkules karon pizza otso ning bulan sa Julio Tuig 2029. Tagalan sa mong CEO Vladimir Patata Guasawas diya sa Magnet Chance FM. First Lady Miss Flor Antoki Guasawas. At bang nakodiris Master Control sa 106.3 Bell FM. Engineer Clint. Station Manager Miss Vanessa Cagas Tumakmol. Ini sinoy mo ding Albert Sumalpong. Magiguban ko ninyo hangtod na alas 5 ang tagna sa sayong Kabuntagon. Sara Janice, good morning po kuya Albert. O, pabati po ako sa akong papa si Ponciano Mama sini, anak ko Rita Bartikil from Inday Janice Batangas City. Salamat po. Uy, si Janice mandini. Ang Tagalog ni Janice, Bisaya mang dako untan eh. Si Siano Bartikil o si Kwandia, si Manang anak ko Rita. Corita Bartikil. Yeah, sa may Purok Diwalwal. Purok Diwalwal, Barangay Daw.

0: Ang yamog sa kabundago na tiganato sa mga epektibo pa produktong herbal, ang insik, tumkis, tiki-tiki, ang atong bagong insik, tumkis, tiki-tiki, sa ka-vitamin syrup, mga ka-chan, para sa ito ba kabataan, para po sa atong mga hamtong o mga senior citizen. Hinay lagi diri, engineer. Hinay man akong kuhan diri, akong monitor. Okay na kong signal diya, ma'am, diya sa Magnet Chance FM. Okay na ba akong live diya? Oh, mayong buntag diya, bro. Oh, balikan gihapon tong gialarman nimo gihapon. Ah, balik ito. Oh, 3 days na, 3 days. Oh, 3 days na siya rin. Malarma po kukusa ka ron. Taon man yung pangligas-ligasan man ang ato ang mga kuan. Oh, 908 ako pa bonus ron. 908. Sa gitna ng dilim sa bawat 908, dayon. Ang doble 449, dayon 456 na itong eskalera. Oh, pa bonus na kuna sa mga nagkugi o matag sa iyo, ha? Nagsunod na ito ang programa. So, 908 o kining 1449 doble o 456. Ang recap sa resulta gapon alas 2 793 balik na po ni dayon alas 5430 dayon kagabi 093 ang 036 na to gi tindog ras kanahan ang size. Oh, dala na to 306 ang atong hot number atong Sabado. Good morning, das Tanggob City. Katong nag-order na to Primavilla o Casimo vegetarian coffee. Sige lang, kaya padulong pa itong products. Ang ato available karon ang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, Tomkis Herbal Oil, Patulo sa Mata, Bigro, FB Perfume, mapan ito karon nga available, o ang atong Insect Tomkis Tiki Tiki. Hello to Jonathan Gopio alias Noy Tansyong. Kamusta naman ka dong? Kamusta naman itong transaksyon dong? Nanawag si Joy. Hello, Joy. Diya sa Lutanga.
1: Hello.
0: Oh, good morning.
1: Ay, pagkabago mga kong idol.
0: Alang-alaga, isubawan ng taong tiguang.
1: Agay, ato di gamit na ng mga produkto nga
0: nasubawan
1: man
0: ang kanila, ana. Yun na, magiging na. Dutan, kaya ng pothaw, kini pa tong products. Sige, guwahe dayo, nagusay. Imo ang, kwan, imong katuyuan kaya itong uras. Apiki kayo. Ha?
1: Umayro kayo kaguras.
0: Ha, sige lang, yun na naman ni...
1: Okay, ito na ni, yamog sa kaunduhon.
0: Ay, yamog sa kabuntagon.
1: Kuratag yamog, eh. Okay, mamukaw ko.
0: Ha?
1: Una-una ikaw, kumusta ba? Kumusta ka diya?
0: Okay? Payamog po. Payamog, ino nga. Payamog ko diha.
1: Magpayamog din ko diha sa Radyo Bagbing, sa Bilitin. Imo diha. Dahil nila ni Ate Cheryl Lirasan, ni Ate Kimberly, ni Christy, o ni Mama Vanessa Kagas, Sumakmol, good morning, and yamog sa kumuntagon yung tanan sa mga abis ng kanginan, sa Mike Andres. Ayun na magkat-chat. Kaya lang, kuya.
0: Ah, salamat. Ang nagpayamog.
1: Dito na pwede mag-request, kuya.
0: Ah, pang-anbas niya, ha, kay mga nagkukulutan ka mo, tawag na kunin mo o mag-schedule ko niya.
1: Basta
0: wait one, tawala po. Layo-layo pa man, di. Panghagdaw niya, huwag na yung mga ni.
1: Ayun pa, pa-request ako na ito manawala.
0: Nate to slok dire, engineer? Nate to slok dire sa cellphone. Pero maklaro ni. Walay kwan dia. Walay direct dire. Hinay lagi itong monitor niya.
1: Yan na siya. Bakay yung sigla.
0: Ah, sige, kwan.
1: Request ko ba?
0: Kasi, ay na, di man tapoy di rin mag-request kay Apiki atong uras.
1: At sa tulad, makahiwan na si Mang Vanessa nga ipaduha ka uras.
0: Ah, sige.
1: Okay, sa imo ang engineer niya.
0: Ha, duha ka uras, ikaw bayad. Sige, salamat.
1: Sige nga, bye-bye. Salamat.
0: Okay. Salamat kayo ni Ma'am Joy di sa Lutanga. Muna itong kontak kini ba? Kini ba ho? Siguro kayo feedback man po. Oga nga itong kwa na, one set na to, 1,000 pesos na doon natin alarma. O, 1,000 pataas, pwede punta mo, dawat punta sa online. Kaya ipadala na to sa GNT. Dayon ang inyong payment, pwede lang ninyo i-Gcash. So ako pa po, ayaw ninyo biya itong 415. Ayaw biya ng 415 kay kwa na siya, kininiyang kanang naang mugawas lagi nag-igangon madugay. O, 451-415 dito patag si Buwana wana kininiyang gihatag na doon na pang birthday pero wapag ibugawas kanahan nagbalik-balik na noong mga resulta. Maintain lang dahil ng atong produktong herbal ato available karon ang atong tomcase herbal oil o gang tomcase powder turmeric powder 5-in-1.
2: Tomcase turmeric powder 5-in-1. Oo mga higala, ani anak ninyong gipangita. Tomcase turmeric powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Moal kontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dyspnea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod, batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usap ng mabatukan ang mga impeksyon, busa palit na sa Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, mapalit sa mga auto, niining sibiyahan.
3: Agay kasakit sa akong likuan.
2: Ania na ang inyong gipangita nga haplas. Ang haplas sa tarang haplas. Tomcase Herbal Oil. Tomcase Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tomcase Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
3: Huwag sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulayi ang Tomcase Herbal Oil. Tomcase Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tomcase Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibiyahan. Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ania na ang tubang! Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Big Grow! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pang mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Mapalit na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.
4: Ang tud karon, wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
5: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
4: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
5: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
4: Amazing!
5: Kaya ka na Arthur Oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabuna. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
4: O may bonus pa! May girlfriend ako!
5: Oh, wow!
4: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
5: Dali na! Ubanin ko!
4: Ah, sumunta!
5: Manabay pa ta sa uban!
4: Manites ka yun eh!
6: Skin Renew, skin brightening o micro-peeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
4: Available usab ang Prima Billa Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
7: Magandang dilag, puso ko yung nabiha.
8: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long-lasting scents.
0: Alas 4:46 na itong oras. Dinesa ng programang Yamog sa Kabundagon.

0: Tama ito na itong mga produktong herbal for the meantime, karon. Yeah, coming pa nga itong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Tanggap sa itong kadali, ginseng o mangustin. Hogang atong Prima Bila Skin Brightening Soap with Collagen. Ang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, Tomkis Herbal Oil. Ang atong Inchik Turmeric, ang atong Tomkis, how Inchik Tomkis Herbal Tiki-tiki. Nadia sa ilang Giga Kasan Store sa Payag, San Pablo. Napo dia sa Magallanes Pharmacy sa Gipos. Napo dia ilang Mardia Pharmacy sa Sultanaga de Mapuro. Dia po sa ilang Marmuhada Merlinda. Dia sa Luto Outlets Poblacion Bayog. Dia po sa ilang Barangay Kagawad Honorable Gina Alhas sa Bagumbang Bonifacio. Ang atong sabon og haplas. O, pangutana lang mo diya, kaya manawag rin ako na sila. Basta mangita mo. Kuan, pero diya silang jiga ka, sana na diya. O, ang Tomkis, Turmeric Powder 5-in-1, nagbili na po ko diya pagkapin. Ang atong Tomkis Herbal Oil, o ang atong Tiki Tiki. Ang ato ang Inchik, Tomkis Tiki Tiki, ang Vitamin Syrup, para sa tubag kabataan, o sa atong mga hamtong, o sa atong mga senior citizen. So, alarm ba ta? Ang ato alarm makaroon, take note. Saging, grapes, lansones. Saging, grapes, lansones. Saging, grapes, lansones. Okay, take note na dia, bro. Morning po ni Madam Helen Canyete. Dia sa Aurora. Ni Madam Libong Kogon. Dia sa Perpulakan, Labangan. Si bro Romy Haka des Barangay Bye Bye Bonifacio. O si bro Jimboy Undong des Dumingag. O si bro Boy Laridi des sa Mahayag, des sa San Isidro Mahayag. O ni Madam Madam Tating Laridi, good morning kaninyong tanan. Ito pa bonus karon is 449-908 o 456. Sulayin ninyo na. O muna gidaghan na ito ni kay Haron Kwan ba? Haron nga kining dako pag pildi. Ginagmay lang God. Rambo lang diretso. Okay, nga ito karong pisiso. Wala na sila ilang number. Ibalik-balik nila. Ano man gini kay sugal good ni. Lisod po dog, sigihag padaog ng mga hearing nga mapurdoy pong pisiso. Sabi ni Uban, kay dagko kay pinatdan, ang importante na to ron, products lang yun. Oh, atong importante ron, ang produktong herbal, kay kinitong lawas, maunibahandi ilabaw sa tanan. Hulat-hulat lang sa tagamay ha, ang atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass coming past. Ang atong katunag order sa atong Prima Bila Skin Brightening Soap with Collagen. At available karon ang ato ang Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, Tomkis Herbal Oil, ang atong Inchik Tomkis Tiki Tiki, ang atong Patulo sa Mata, ang atong Bigro para sa tubag kahayupan. Babaw pa na itong ang mga available karon ang atong Bigro. Ang atong one set 1,000 pesos. Dayon kamong taga-Ulutanga sa Buga Sibugay. Ang atong contact person niya si Kwan, si Sis Joy. Replido kayo ni mo, Sis Joy. Mag-single na tadya pohon. O, gikan na direk Sabado. Dayon ulit, kog Domingo. O, magduyan-duyan rago tadya ilang Ma'am Joy. Ma'am Joy yun nalang ako ni para Kwan. Oh, diata magkita kids mga ka-chance o magkabalkada sa panimalay ni Ma'am Joy diha sa Ulutanga. Isang barangay diha, Ma'am Joy. I-text na ako sa barangaya diha. Kay pagpakumplito na natong products, na natay kapi, diha natay sabon. Nagmit ko na ng pangwaon na ng mga dalaga, ulitaw, sabon. Sabon o kuhan. Nani, bali ko tawag. Oh, hello. Musang barangay yan, Adiha?
1: Barangay Matin.
0: Barakay?
1: Barangay Matin, ikaw ron.
0: Barangay?
1: Matin.
0: Matin?
1: Yes.
0: Kusay Purok?
1: Purok Tres.
0: Barangay Matin, Purok Tres.
1: Purok Tres, Barangay Matin. Sular, Olodanga, Sambang, Sibugay. Putangin po na ko na kung ano, love me, joy.
0: How love? Love me, joy.
1: Ay, ano lang apelido? Basta kay Love Me Joy. Nagtawag mo din ako. Sina Love Me Joy akong alam.
0: Ah, sige. Love Me Joy.

0: Ya sir, aku yato dia. Abangan bos lang. Pangan bos lah dia mga. Daga mo kang namuhig baboy dia.
1: Adakan mo namuhig baboy.
0: Ah, sige, daga na nakog dala akong bigro.
1: Bigro, ha?
0: Sige. Salamat. Sige, salamat. Salamat, lovely Joy. Ayaw lang mo tangig. Kuha na pilido. Kay allergy siya, basta butaga ka pilido. O, dia sa Poroktris. Barangay Matin, Olotanga, Zamboanga, Sibugay, kita kids tapuhon dia. Ato contact person dia si Miss Lovely Joy Sumalpong. Si Miss Lovely Joy Sumalpong. Dia sa kwan, dia sa kining Poroktris Barangay Matin, Olotanga. Kita kids tadi ya. Okay, katong mahiligon sa dulang suertres o basin mo gawas niya itong mga lingaw-lingaw kay usahay manggod kining pangligasan. So nga ito akarong pabonus 908-449-456. Kamunay bahala, ana. Dahil na itong gialarma saging grapes lansones. Saging grapes lansones ang walay alarma nga. Unya si Madam Helen Caniete naghulat pa sa Casimo vegetarian coffee with barley grass. Naghulat pa siya kay nahamis na kuno siya sa yung sabon. Oy, good morning ni Kuya Al Hista, ang among mentor gyud. Mentor gyud nako ni Kuya Al. Ako gining kuan idol. Nagdaro pa kuan is backing bayog Kuya Al. Dagana ka yung gidaog ni mo Sir Al, no? Kailan na edad di ba gani Kuya Al? O wala gini 55 na gani ko. Murag kuan na siguro na si Kuya Al. Murag 55. Nani siya sa Charm FM. Charm FM. Friend ba may anis ako on Facebook? Good morning ni Kuya Alista dia sa Charm FM. Nama siguro katingog dia si Retired Colonel Retired General Benedicto Mangkikis. Kakuan ko niya dia. So ato ang kuan karon ha, ato ang available ka products Big Grow para sa tumag kayupan, FB Perfume, ang atong Tomkiss Herbal Oil, o ang atong Tomkiss Turmeric Powder 5-in-1, o ang atong Vitamin Syrup, ang atong Incheck Tomkiss Tiki Tiki. Pwede nis mga hamtong, kaya kayang kayas bulsa, 300 pesos lang ang lapadan niya, unya nindot ni sa itong mga bata, itong hinay mukhaon, dayon hinay ang kining pangutok, nindot na yung magkapabright ni. Kung yung atong kape, sangkap sa itong katali, ginseng o mangustin, ang atong Casimo vegetarian coffee with barley grass. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi, sa bawat galaw mo ako'y nabit. So live ta karun ha, hookup ta dito live. Hookup ta sa 97.7 Magni Chance FM, Botong Pinamungahan, Cebu. So karong adlaw ang daga akong schedule sa sales store pero di sa Tamulakaw kay kulang tag products o wala tay kape. Muna ang kalagmitan sa order sa uban kape. Kape og sabon. Pero sige lang kung dunay mag-text na to, mabalit og Big Grow o sa kasit dayon ng atong FB perfume, duha ra pud ikbook. Okay. Kuan pa nagkuan ang atong products ron dito, nag out of stocks pa kay kusog kay dito sa Cebu. Cebu o Negros Island. Ang kining niyang mga produkto ni Manong Bians o ni Miss Flor Wasawas. Mauna ang atuwa di rin, ginagmay lang sa. Okay, ipadala rin ang taon sa GNT. Muna wala pa po available sa ito ang Casimo Vegetarian Coffee Mix with Barley Grass. Dinosaur na po sa ito entertainment program.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko soba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kugon, yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
7: Naamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya kanang murag fermenting ko madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dayon to na ako'y hyperthyroidism. Pag try na ko take atong Zed Panyawan capsule. Kay karon dili na kay ko magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
6: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Ana
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: 106.0
1: Aras sa CBN sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:03.

0: sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabot gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa Lanon sa Bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagbagdingan.
1: 106.2 Radyo Bagbagdingan.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagbagdingan.
2: Maig buntag na itong tanan, mga kabagting o kabalkanas. Welcome din sa itong pagpanaguban ang Landog sa Bagtingan. Mabati sa CBN sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Pwede usapin ninyo mabati sa Radyo Bagting app sa Play Store. Inyo lang nang i-download dahil makapaminaw mo sa AM o FM. Pwede usap sa ito ang live ni Inig Buntaga nga na sa Radyo Bagting News, Radyo Bagting Entertainment, 106.3 Bell FM or di ba ka sa Bell FM News. O gadiin mag-uban tas pagtunol sa mga balita o kasayuran na pansa dili pa. O ngayon na ito nga pasalamatan gumikan kain ni mga taknaa, makalahutay, makapadayon paghihapon. Tangalan sa kinatibok ang puwar sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ikan sa mga bagting reporters o ako mga partners ng mga technical team sa bayaw o sa palpalan o gingaman diri sa studio. Sila, good morning ka natong tanan ako sa bagting. This is Ais Vanessa Cagas Tumakmo. Dito maglangay ka bagting o kabalkadas.
0: BBC Headlines.
2: Sa mga ngayon, nining buntaga, labot ni ining 18.4 million ng kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit ni nastukuran, duha ka mga sospetsado, arestado. Kampang headlines DOST9, nagpadayon sa gihimong rapid manager kon rapid damage assessment and needs analysis training alang sa disaster preparedness. Kampang headlines sa mga balita. Kasikbit nga mga napit, kasong murder, gipasaka batok sa suspect nga namusil sa saka traffic enforcer dito sa Kota Bato City. Ingon man na mga natala usab, gikan diri sa Sambuanga del Sur, adunay na illegal nga nagpataya. Surtress collector day, nanakpan sa Aurora, Sambuanga del Sur. Ingon man usab, 1 million nga gidudahang shabu na kumpiska, duha ka suspect na dakpan dito sa Sambuanga City. Kampang headlines, 36 ka land titles giturn over sa kaap ngadto sa NHA sa Zamboanga City. Headlines, Pagadian City Jail Female Dormitory mitambong sa third quarter joint meeting sa Pagadian City. Ingan man usab, doli ni hatag og 346,000 nga livelihood assistance sa mga biktima sa sunog dito sa Bayog. Pumalarang apektado paghihapon sa red tide. Bagyong Inday nakasulod na sa PR samtang habagat padayong magpaulan sa Sambuanga Peninsula ug kasikbit nga probinsya. Bao-bao drivers sa kote sa drug bypass operation sa Pitugo. Ingon man sa suspetsado sa kasong attempted homicide voluntaryong nitahan sa kapulisan sa Pagadian. Pan pang mga natala, gikan sa merkado publiko, standby ka bagtingog kabalkadas. Kaya itong sugdan ang pagtunol sa mga bulyad at mga balita. Panahon na itong update sa lakad sa panahon, ginakasulod na rabadi ay si Bagyong Inday Apan. Panahon na ito kung anabas kayutaan o nanis kadagatan. Detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
3: Ayan ang update sa lakad sa panahon na karong adlaw gumikan kay hingpit na nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ang dugay nang gibantayan nga usa ka bagyo nga mao kini nga si bagyo nga si Inday nga unang kini nakaapektar sa mga katawhan na dito sa Guam. Ang nasangpit nga bagyo sa kasamtangan ang nakita sa Gilayon nga 1,420 kilometers sa maya sidlakang bahin sa Northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 180 kilometros matag oras ug ang paghapak sa kayutaan nga mukabat usab sa 230 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros matag takna. Ang nasangpit nga bagyo kini si Bagyong Inday gitawag kini karon nga usa ka super typhoon. Sa kasamtangan, ang nasangpit nga bagyo, ang direksyon niini is anaa pa sa karagatan. Opan, doon naman tayong posibilidad nga kiniusab ang muhagsa sa kayutaan. Gani adunay na lugar nga gipailalom sa signal number 1 aron usab nga makalikay sa nasangpit nga bagyo. O kini ang gilangkuban sa Santa Ana, Gonzaga, ingon man sa Lalog, Gataran o sa Santa Teresa, kini sa may Cagayan. Matod pa sa pag-asa nga ang mao nga bagyo, dili gayod ang ayan nga kakumpiyansaan sa makatawhan o gani ang mga tagsa-tagsa ka MDRRIM o babasayo pa lamang nangandam na o wala pa lamang nakasulod ang nasangpit nga bagyo, kini ang gipangandaman na gumikan kay usaman kini ka super typhoon o gadili matod pa buot usap ang gobyerno nga subling mabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga katawhan. So sama niya itong niigo ang typhoon nga si Yolanda. Samtang bisan pa man tuod ang layo ra kita sa bagyo nga si Inday, apan dili paghihapon usab kita luwas sa pagbundak sa ulan diri sa Zamboanga Peninsula, lakip na sa Barm, Antique, Iloilo, lakip na usab ang Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani ug South Cotabato, gumikan kay adunay habagat nga gitudlong hinungdan kun ngano nga adunay kitay masinatian nga pagbundak sa ulan sa matag karon ug unya. Gani lakip nga apektado sa habagat mao kining Palawan ug pila ka bahin sa Visayas. Matod pa sa pag-asa nga gawas sa pamapagbundak sa ulan, aduna pay pagpanalugdog ug pagpangilat nga masinatian sa mga katawhan, hinungdan nga dili usab kini angayan nga kumpiyansaan. Gidugang panini nga sa higayon nga mulungtad ug dugay ang pagbundak sa ulan, dinhi na masinatian ang posibilidad nga mga pagbaha o dibagha pagdahili sa yuta. Samtang nabiling bahin sa nasod, apektado usab kini sa localized thunderstorms nga mao hinungdan nga aduna sab kalit nga pagbundak sa ulan ang ilang masinatian sa matag karon og unya. Samta sa pikas bahin, hunas og taob sa pagadian city karong adlaw, alas 5:19 karong buntag, 0.4 meter ang gilad-mong tubig unang hunas. Ang taob unyang alas 11:11 ang taknas sa buntag, 1.4 meter ang gilad-mong tubig, og subling hunas pag alas 5:22 ang taknas hapon, 0.3 meter ang gilad-mong tubig. Lawman mo subang adlaw alas 5:34 karong buntag, og mosalo sa kini pag alas 7:00 gabi. Amping sa kanunay makabagtig mga kabalkadas, labi na kato mga nanimuyo sa mga low-lying areas. Ako si Bagting, 17 Flores of FEMA sa Balof M. Ograd, si Bagting.
2: 106.3 FM. Otoy update sa kahimtang salakat sa panahon mga kabagtig og kabalkadas, pero main na lamang gumikan kay si Bagyong Inday. Ang milurang juta yang gikusgon samtang padulod pasulod sa Philippine Area Responsibility, gumikan kay ang proseso sumala pa o ang paghulip sa eyewall. Lagi na yung mga eyewall ni mga bagyo, no? Buti pasabot. Yeah, sa dihang nag-agi kining nasangpit nga bagyo sa kanang na-change na ang iyahang gikusgon human kay ang gamay nga matabas bagyo eyewall. Oh, ni diining gamay ni ubos ni kunhod pero kusog rugid gyapon na may gyapon 230 kilometers per hour pagapak na kusog ba anay pero magaan mga liya lang ta mga kabagting o kabalkadas nga dili na siya maghatag distroso sa kayutaan kaya aron nga diin dili ta magatubang dugang na pud nga mga crisis kinabuhi. Especially ka itong mga napailalam o diha pabor nga ito sa mga bagyo. O kay super typhoon, lapad gayo basta maghisgot ang super typhoon, muna nagkakakusog o ga sa magdagway ni Yolanda. 5:18 mga kabagting o kabalkadas, update pakandos kahintang slakad sa panahon, tabok tangad to sa red tide alert kay kumalarang apektado sa red tide. Mga mahiligon kay diha mugaon og mga kinason na makanunay gihapon ipay mangnuan nga lempyuhan pag-ayo, lutuon pag-ayo. Og di makumpiyansa na mga kilaw-kilaw mga kabagting og kabalkadas. Okay, ang detalye sa mong balita. Kabagting 43 Jen Sanchez lumabang. BBC Live Report.
4: Isa ang kumalarang sa apektadong lugar human nagpatuman og red tide warning ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 9 kon RDRRMC sa duman kay Elias Bay. Gipahimangnuan ang publiko nga dili pwedeng kaunon ang tanang klase sa kinason og alamang nga nagikan sa duman kay Elias Bay. Apil na na ang lungsod sa kumalarang. Apan ang mga isda, nukos, pasayan og alimango pwede og sipra nga kaunon basta presko kini, limpyuhan og lutuon pag-ayok, kuhaon ang hasang og tinai ayha lutuon. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM og sa Radyo Bagting.
2: Mga pahimangnot ha sa mga konsumidor, mahiligon kayo sa mga lamang dagat, mga produkto gikas dagat. Nangalan gihapon tang magmaampingon ay kumpiyansa kay napagihapon ng red tide wa pagini paglurang mga kabagting og kabulkadas. Padiya sa lungsod sa Kumalarang. Samtang tabuktang ato sa mga balita sa BBC News Center. Mikan kay Pagadian City Jail Female Dormitory mitamong sa third quarter joint meeting sa Pagadian City. Oga din kini ang report ni Bagting 27 Darrell Ayaay.
5: BBC Live Report.
6: Mitambong ang Pagadian City Jail Female Dormitory sa third quarter joint meeting sa City Peace and Order Council, City Anti-Drug Abuse Council o Local Disaster Risk Reduction and Management Council nga gipangunahan ni Pagadian City Mayor Samico. Girepresentar sa mong tigom ni SGO4 Regina Jean R. Sala, Acting Warden sa PCG Female Dormitory, ang ahensya rin mapaligon ang koordinasyon tali sa lokal nga pagamhanan o mga partner agencies sa pag-maintainer sa kalinaw o kahapsay, pagpakusog sa kampanya batok sa illegal nga droga o pag-andam sa komunidad alang sa mga kalamidad. Sumala sa mga partisipante, ang maong joint meeting nagpakita sa padayon nga paningkamot sa tanang sektor aram mapalambo ang kaluwasan, kaligon o maayong pagdumala sa Pagadian City. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BLFM o Radyo Bagting.
2: 106.7 Radyo Bagting. Ani ay usa sa mga balita nga diin na usa ka maayo usab nga kahigayunan ni atong mga naarbitaw diya sa Zamboanga City. Sa di pa ta mag commercial break gikan sa BBC News Center. Mikan kay dunay 36 ka mga land titles gi turn over sa Kaap ngadto sa National Housing Authority sa Zamboanga City. Ani ang nga detalye sa mao nga balita. Magdili ra ba ni mao ni iyang gibutang nga video client o kaning usa. Sige. Atong Zairan ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
5: BBC Live Report.
7: Gi-turnover sa Civil Aviation Authority of the Philippines kon Kaap Zamboanga International Airport ang katapusang Transfer Certificate of Title kon TCT ngadto sa National Housing Authority kon NHA Region 9 ug BARM atol sa seremonya nga gipaygayon sa Zamboanga City niadtong Hulyo 6, 2026 adlong Martes. Pinaagi nini na humana ang pagbalhin sa tanang 36 ka land titles ngadto sa NHA. Sumala sa NHA ang maong kalampusan magpalig-on sa ilang programa sa tong dokumentasyon sa yuta ug seguridad sa pagpanag-iya alang sa mga benepisyaryo sa housing program. Gipasalamatan usab sa ensya ang Kaap, City Government of Zamboanga, Armor Village Homeowners Association ug ubang partner agencies sa ilang kooperasyon aron malampuson nga mahuman ang maong proyekto. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
2: 106.7
3: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
8: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Virginia.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Are you planning to
4: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. Sa panahon karon, naanda na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, og vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw og mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: 106.5 FM.
7: Baligtad sa ikanong bahin sa itong pagtunod sa mga balita o impormasyon, mga kabagting o kabalkada, subo nga palandungon nga doon na sa mga nalambigit sa pagpamusil nga mga ginsakpan sa kapulisan, no? Gumikan kay duha ka police patrolmen ang nakabsan sa kinabuhi sa ambush sa Lambayong, Sultan Gudarat. Ito nang sa Iran karong taon-taon ang detalye, mga kabagting o kabalkadas. Ayan akong sa nato ni mga natala. Gikan po sa Cotabato City paghihapon, mga kabagting o kabalkadas. O kini mao ang atong sa Iran sa report ni Bagting 28 Kimberly Namoa gumikan kay Castle Murder. Ipasaka batok sa suspect nga namusil sa saka traffic enforcer sa Cotabato City. Ang detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag. BBC
8: Live Report. Purman lang gipasaka sa Cotabato City Police Office ang kasong murder batok sa suspect nga namusil sa usa ka traffic enforcer niadtong Hunyo 30, 2026 sa TV Juliano Street, Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City. Ang biktima giilang si Sandy Boy Blaudin alias Basti Masukat, 39 anyos o residente sa Mother Barangay Rosary Heights tan. Matod sa CCPO, human sa loob nga investigasyon sa Police Station 2, nakatigom sila og igo nga ebidensya aron makapasa kaog kaso ubo sa Article 248 kon murder sa Revised Penal Code ngadto sa City Prosecutor's Office sa Cotabato City niadtong Hulyo 6 padayon usabang follow-up operation sa kapulisan aron madagpan dayon ang suspeka ug ang giingong kauban niini. Gipasalig sa CCPO nga magpabilin silang patas ug nakabase sa ebidensya ang ilang imbestigasyon aron mapanubag ang mga responsable sa krimen. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting
7: 106.3 Radio Bagting. At mga kasayuran gikan sa itong mga silingan nga mga rehiyon, mga Kabagting o Kabalkadas, Santang at Tabuktang at do sa Sampuanga City ni Bagting 29 gumikan kay dito sa Sampuanga City usab. Kini ang may kalabutan niining usaka milyon. Okay, ingon 1 million nga gidudahang sabo na kumpiska sa duha ka suspect. Nakumpiska samtang duha ka mga suspect ang nadakman. In ang detalye atong sayran ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
0: Nadakpan ang duha kag ituhang drug suspect atol sa Baybas operation nga gipaygayon sa Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 9 sa Bypass Road Zone 2, Barangay Buwalan, Zamboanga City, alas 12:13 kagahapon sa kadlawon, Hulyo 7, 2025. Ang mga suspitsado gila lamang sa mga alias nga Samla, 54 anyos, usa ka miyembro sa Barangay Peace Council sa Barangay Ricudo, Zamboanga City, og Kali, 30 anyos, residente sa Barangay Kawit. Nakumpiskagikan kanila ang 150 gramos nga gidudahang shabu nga nagkantidad og 1,200,000 pesos nga giputos lamang sa tulo ka hitsaw plastic sachets na recover sa ang duha ka motorsiklo, bypass money ug usa ka cellphone. Ang duha ka dinakman giturn over na sa Sambuanga City Police Station 5 samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 29, Cheryl Unyot Razan sa Bell FM o Radio Bagding.
7: Gawas na nasangpit ng accomplishment diri po sa Tukuran or diri sakop sa Sambuanga del Sur mag nga Kabagting o Kabalkadas 18.4 million usab nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit diha sa Tukuran. Nga ka mga suspect arestado. Ang detalyes report atong pasunod ro pagbalik Bagting 28 Kimberly na muwag.
8: Nasakmit sa mga otoridad ang gibanaban ng 18.4 million nga kantidad sa giingong smuggled nga sigarilyo ug nadakpan ang duha ka 24 anyos nga lalaki ato sa Seaborne Anti-Smuggling Operation sa baybayon sa Barangay Sugod, Tukuran, Zamboanga del Sur, alas 4:05 sa kadlawon, Hulyo 7, 2026. Ang duha ka suspesado pulos residente sa Barangay Ricudo, Zamboanga City. Nasikop sila human maharang sa mga operatiba sa Zamboanga del Sur Maritime Police Station uban sa ubang law enforcement enforcement og military units. Nagkumbiska sa operasyon ang 305 gamaster cases sa nagadaiyang brand sa sigarilyo, lagi pang motorized boat nga adunay duha ka kama 12 HP marine engines. Ning kasamtangan ang mga suspesado og mga nagkumbiskang ebidensya, anaana sa ZDS Marpsta alang sa hustong disposisyon og pagpasaka sa kaso batok sa Republic Act number 12022 kon Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M o Grad Radio Bagting
7: 106.3 Congratulations sa kanunay nga pagpaningkamot sa itong mga otoridad labot sa pagbuntog o pagpakgang ining mga nagkadaiya paghihapon ng mga illegal o gusto na niini ang illegal nga pagpayuhot sa sigarilyo samtang sa laing bahin buktang at sa lungsod sa Pitugo, gumikan kay dunay baobao driver nga nasa kote sa drug bypass operation sa mong lungsod. Nakastandby si Bagting 17 Florence of FEMA.
6: BBC Live Report. Kasong paglapas sa Republic Act 9165, Good Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pagatubangona sa usa ka 32 anyos nga baobao driver human kini nga nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation na particularmente sa puro ka patula barangay poblasyon Pitugo sa Buang Idosur alas sa 11:20 ang takna sa buntag. Nadakpan ang sakpit nga individual pinaginausaba sa hiniusa sa operasyon sa Pitugo Municipal Police Station PDIA 9 og ingon man sa sika na ZS PMFC. Nakuha sa iyang posisyon ang lima kasasya sa ikatahapang shabu o guban pang drugs para finalias sa kasamtangan kinigibalhog na sa Pitugo Municipal Police Station. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
9: 106.2
7: Motoy mga nakuha ng mga kasayuran gikan sa lungsod sa Pitugo samtang ang mga balita usab ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazana poy short risk collector oy nasa kote kini mga kabagting og kabalkadas man nga diin na kini ang nadakpan sa lungsod sa Aurora. Ang detalye sa report atong sayran, pabalikon ta si Cheryl.

0: COVID-19 o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga panan-aw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put na big mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, lita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya og to inom na pugo 3 times idi kape jud ko na para dis nila dila Lisa Heram Pausos kuan ako 5-7
1: busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
1: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
4: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan! Ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: 106.6 Ayan mga kabagting o kabalkadas, nitingog ra ko doy. Okay, nitingog ra. Nakasinati may uga pagpalong sa sugang dagitab dinhi sa Sibian sa studio mismo. Muna nga na wamig pipila ka mga gutlo og pinutos batog pila basta kay balik na mga kabagting o kabalkadas kung napamaya. Og din padayon tes pagtunol sa mga update og dinhi na tes update sa merkado publiko apan sa dili pa kining atong tulumanon naka standby na si Bagting 27 the client wala pa. Okay, ito ang pasudlon kung napa diha naka standby si Bagting 27 kining atong tulumanon hatod kinis maayong kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron vitamin na makaganas pagkaon makapaligon sa immune system ug makapalantip sa labutan og maayong vitamina aron mabato ka ng pagkamalimtanon sa mga batanon og may edad na tungod kay ang Vitron Vitamins Plus Iron vitaminang pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron drops o Vitron syrup o gingan man Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungod kay ang Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSB Trading FD approved mapalit sa nagkaniyang butik ang pharmacy sa inyo mga dapit. Basta kong vitamina para sa inyong pamilya ay Vitron Vitamins Plus Iron. Sinyasa inyo ko client kung okay na client. O gadiin ang atuwa usap nga hapon nga tulumanon ang gipaluyuhan na kini sa maayong kabubuton sa nag-abag. O walay puas nga nagsuporta sa itong programang Lanog sa Bagting.

0: Kini ang said Gogon Herbal Capsule makatabang kinis problema sa UTI kan urinary tract infection at mga mabatukan ang prostate cancer, constipation kung maglisod sa pagpagula silang hugaw o dagana na kaayo nga natabangan ni kay Basta Gogon Lawas Bas Gogon 106.7 Okay na ang market. Okay, ito nga sayran kay market tataderitso mga kabagting ug kabalkadas. Kay ang mga presyo sa nagunang palaliton ug usana nini ang produktong petrolyo nga nag-change kagahapon. Ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayay. Good morning, Yang. BTC
1: Market Report. Yes, mayong buntag diha kanimo Bagting Disisay. Sila pinasa sa mga suking ting paminaw. Live kita dere mismo sa may Balintawak na Saline Station. Ni mga rasa to ito no lang kasamtang ang presyo sa petrolyo kundi inadunay pag-usbaw. Karon naton sa Iran. Una kita sa Petron Santa Lucia. Diesel, 72.50 centavos kada litro. Turbo, 75.50 centavos kada litro. Extra, 73.20 centavos kada litro. XTS, 74.20 centavos kada litro. Ogang Kero, 101.30 centavos kada litro. Sa GTB, Barangay Gatas, J-Power Gasoline, 72.40 centavos matag litro. Fuel Save Gasoline, 71.90 centavos matag litro. Fuel Save Diesel, 65.40 centavos kada litro. Og dini mismo sa Phoenix Balangasan, Diesel, 69.90 centavos matag litro. Super, 71.30 centavos matag litro. Og ang premium, 72.40 ang matag litro. Mukha to kasamtang ang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.7
0: Radyo Bagting. Ayan, pinaspasay, dublihon na ang ora ang pinaspasay kay gumikan kay nakulangan na sa mga oras kaniya mga kabagting o kabalkadas. Apan, sa dili pa, nagpahimang na usab ang National Irrigation Administration ng Regional Office 9 sa Bonga Peninsula at sa mga mag-uuma. Mga mag-uumag doon na may mga reklamo, suhestyon, mulo o any mga concern. Gusto niyo ipadangat nga sa niya bukas sa ilang opisina sa pagdawat ni Ana o tagan gilay nagnilag

nga pagtagadog isipan o sa confidential ang inyuhang pagtaho ngadto kanila. 5:53 na mga kabagtingog kabalkadas dinis itong pagpanaguban samtang sa pikas bahin. Sagi kaingon ko na nga dunay sa iranto na yung duha ka mga police patrol, police patrolmen kabsan sa kinabuhi sa ambush dito sa Lambayong Sultan Kudarat. Inang matod palagi, base kini sa mga nakuha ng mga kasayuran, mga kabagtingog kabalkadas. Og diin gikanusab sa mga partners nato dito sa mga area. Subok yung palandungon mga kabagtingog kabalkadas gamikan ka ay duha ka mga pulis nga miyembro sa Regional Mobile Force Battalion 12 sa Police Regional Office 12 ang nakabsan sa kinabuhi sa ambush sa barangay Tinomigis sa lungsod sa Lambayong Sultan Kudarat ni anang Martes sa gabi eh. Sa managlahi nga taho usab ni anang Martes sa gabi eh, sa municipal officials og ni Major Lionel De Lasan ang acting chief sa Lambayong Municipal Police Station nga magkaangkas sa usa ka motorsiklo ang mga biktima nga sila si Patrolman Apolio Morante Pagurayan og ingon man si Patrolman Joril Basilan Bulyos nga managsamang nakauniporme sa combat fatigues sa dihang kini ang gibanhigan sa mga laking armado gamit ang M16 assault rifles nga nakapuesto kilid sa highway sa barangay Tinomigis. Kabsan gilayon sa kinabuhi human maigo sa bala mismo sa ambush site si Pagurayan samtang si Bulyos usab ang mitaliwan sa samtang nakini sa ospital kundin siya ang gidala sa mga barangay emergency responders ug managsama mga pulis nga nagaresponde sa insidente aron nga mapailalom unta kini sa medikasyon. Ang mga nakabsan sa ambush nga sila si Pagurayan ug Bulyos mga tropa sa 1202nd Company sa Regional Mobile Force Battalion 12 usa ka rapid deployment unit sa PRO 12 ang 1202nd Company sa RMFB 12 ang adunay mga tropa nga nagadestino sa Lambayong ug mga kasikbit nga lungsod sakop sa Sultan Kudarat usa sa upat ka mga probinsya sa Region 12 dali usab nga nakaikyas ang mga nag-ambush kang parugayan og ingon man ni Bulyos nga diin gipangita na sa mga nagkahiusang puwersas kapulisan og tropa sa mga unit sa Sultan Kudarat og sa 6th Infantry Division sa Philippine Army. Alas 5:56 mga kabagting og kabalkadas. Tayo sa kasubo kayo nga palandungon nga mga kasayuran gumikan kay nahunusan sa kinabuhi kung adunay mga panghitabo nga nagunay, unaunay o giunay. O dayon ang miyembro sa kapulisan sa usapod ka miyembro sa pulis diri sa tuwa dito gibanhigan diyon ang duha ka mga pulis officer nga nagsakay taon sa single motorcycle. O nga nag-angkasay mga kabagting o kabalkadas. So alas 5:56 na din sa itong pagbanaguban na sibyaan paghihapon sa Radyo Bagting o Bell FM ang resulta. Okay, itong itunol ang resulta mga kabagting o kabalkada sa ron nga dili po din taon maulang inyo ang resulta diya. 093 ang resulta o ganyan itong mga nag-atang ni ini. Muna ito. Pero kato mga nagpadangat sa inyo mga greetings ganina nga nawa man mis kahanginan. Sao mang kalit mo ni nawa as kahanginan mga kabagting o kabalkadas gumikan kay napaong ang ato ang sugang dagitab. Nunot usab ni Ana. Good morning paghihapon ni Tats Laskunia. O kaning mga nahibilin na rin nga ako ang nababasahan mga kabagting o kabalkadas ha. Kaya ato na lang gihapon ni nga tagan o pagtagan kaning mga nahibilin. Kaya na kutob sa kuang makaya. Pero kung di na ako makaya, awa na. Wala din na ako mabasa ha. Sige, sa sunod na lang babawi tayo sa susunod. Juni Cuba, maayong buntag das dinas. So galakip na usab ni Teddy Rizada. May buntag, maayong buntag sa kanunay ni mong pagpadangat sa imong mensahe. So then 5:58 na. Okay, wala na may igong oras sa pagpadayon pa din sa to ang tulumanon. Si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM. Pasensya kay na paong miskahanginan. Gumikan sa pagkapaong usab sa sugang dagitab sa mong linya. Dari sa studio mga kabagting og kabalkadas. Mga wagin na to na damha. Diin ang pulong atong ipaambit nga na kaninyo din sa to ang pagbanag-uban mga kabagting o kabalkadas aron nga diin na sa gihapon o pabiling tune in atong live
naka-anchor o sa maayong kabubuton nasa Jerry.

Jeremiah 29, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." O na to ang ikapambit nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas. Beno, humuhuman kog sayo para maka-play pa miss commercial nga na wak na play ka ganina. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, tumakmolag ang salamat. Maing buntag, kanatong tanan, bawi taong ma... 106.0 L. Radio Magbating.

pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin og sticker printing kay daggo ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila'y bag-o nga DTF og printing services para sa inyong mga picture bisan unsa kadaggo ang inyong gusto. Mohimo usab sila og mga sizes sama sa Panaflex nga hayag gayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mugama usab sila og commercial og personalized nga calendar, printed ID lace, plaques, table design, mug, giveaways og uban pa. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Bueno, kabagda-kabagda, sa pambunta, ganun yung tanan. Adlaw karon ng Miyerkules sa pizza... Pizza haron? Ocho? Oh, ocho sa buwan na sa... Julio, 2026. Welcome, kabagda-nan. Dito sa kapagpanaguban, kabagda-kabagda, ang programang Bagtingan sa Katawhan. Inyong mabati ni Sibian sa 106.3 ang Bell FM o diba ka sa DXBZ756 sa Radyo Bagting Estasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation Kabagtig Kabalkadas Pasilan na nawala o sa makadali ang Radyo Bagting o Bell FM kinapudlong ang kuryente dere sa muang station studio o hinungdan Kabagtig Kabalkadas nga nawhanaw yun tawag pinakalit no? Pero karon kining balik na sa iyo haba nawala sa kuryente pinakalit oy. O kuryente Samsarico, good morning. Ingon nga ayos sa pud intawon palungi kun palong palong ha. Kay eron nga magka kwanta dire makahunat tag tarong ba no? Kay makahurat tag tarong kabagdag kabalkadas kay pait kining dili ta makahunat og tarong. Ang resulta hinuon na unsa man mabalog sana-sana ang uban natong mga nag-atang unta sa mga balita nga di na taon ma-report kay dunay mga biyapas nga oras. Anyway, mag-uban ta hangto na lasyente sa buntag sa tuwang programa sa Kahanginan. Ako si Bagting 17 Florence Afima. Kumusta ang inyo hanga tagsa-tagsa ka mga kakaugalingon no? Yung adlaw, hinaut pa unta nga sa kanunay, no? Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga problema, hala sige, dasig lang, laban lang, kay mao gid ni ang atoang mga atoang tahas diri sa kalibutan ang kanunay nga makigbisog, no? Maningkamot aron nga magpabilin nga magmalahutayon ta sa kanunay kabagtig kabalkadas, o mao gid ni ang pinakaimportante karong mga panahona. Anyway, alas sa mga mahinungdan ng pabagting o dibagka ang mga katuyuan, pwede mong padangat din sa text line 0938-2077-614. Atong usbon, kabagting kabalkadas 0938-2077-614. Muna ito ang text line number alas sa mga mahinungdan ng pabagting o dibagka ang mga katuyuan. Pagaling gusto mo, doon ang may gustong ipadangat din sa ito ang tulumanon. Halas sige, inapaglangan-langan, inapagduha-duha. Karon nga to nang mahatagan og pagtagad kabagting og kabalkadas. Sa so, mong palandungon no, gumikay ka doon sa duha ka pulis nga patay sa pagpangambos dito Sultan Kudarat kabagting kabalkadas. Nagingon ba nga nung mangyud ning ingon ini man ang hitabo nga nung sagad kay mga pulis no ang mga malambigit kabagting kabalkadas anya human na so, palandungon kay mga matay ra bagid hinuon oh. Malbitaw, walay kuan ba? Kinibitaw, walay kaluoy, kumbaga, no, ang mga suspect, no, nga mabuhat sa maong krimen, no, liman kang duha ka pulis, ang nakabsan na kagahapon, ko, oh, giambush kini sa ulang mailang mga suspitsado sa barangay Tinumigis sa Lambayong Sultan Kudarat, oo. Ano ang atuang nakuha ang mga biktima? Mao sila si Patrolman na Pagurayan o Patrolman na Bulos. Nga mga miyembro kini sa 12 Osikan, the Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 12. Masagad lagi sa mga mabiktima ron ay mga miyembro sa kining RMFB, no? Ngayon nga, pahasubo sa pamilya. Unta, makabot gilayo ng hustisya sa mga biktima, no? Sa aning pagpangambush kabagtig kabalkadas. Sundalo, tugiambush, katong taga Mulave, din karon kini na pong pulis. Hambot na lang yun, din ato ang nasunda. No? Nagdaiya ang mga problema kabagtig kabalkadas, no? Nagyatubang sa ato ang nasunda. Nagingon nga hala sige, ang kining tanan iampo talang gyud ni sa tuang labaw makagagahom kabagtig kabalkadas no kay kung dili po ta magampo paunsa pud ni masolusyon ning mga problema pero malagi pod ang atoang gobyerno no bisa daga ay mga isyu nga tutukan lahi pod ang gitutukan. Anyway, kumusta man ang inyohang pagsubaybay sa impeachment trial kang VP Sara kabagtig kabalkadas? Oo. Kumusta ang inyohang obserbasyon sa impeachment kang VP Sara? Murag padayon rin, no? ang impeachment trial, ikatulo kaadlaw o July 8, third day sa impeachment trial kang VP Sara kagahapon, abi sa mga kuan o sa ubang katawhan nga magpakita si kining VP Sara. Nagdahom sila kabagtig kabalkadas nga magpakita si VP Sara kagahapon, matubang dito Senado ba? Pero dito ang gihimo ni VP Sara kay kuan, kitawagan ni ang iyang gihimo kay ning adto ra siya dito, nakigahimamat ra siya sa iyang legal counsel kabagtig kabalkadas, no? So sa tuwang nga matut pa sa pamahayag ni Senador Chis Escudero kabagtig kabalkadas, matut pa sa pamahayag ni Senador Chis Escudero nga dili matut pa obligado, no? Matut pa ni Chis Escudero, siya may presiding officer sa impeachment, matut pa niya nga dili matut pa obligado si VP Sara nga mutambong sa unsa man kining impeachment trial. O, mone ang iyang pamahayag. Walang anumang legal na obligasyon sa VP Sara na pisikal na dumalo sa nagpapatuloy ng mga pagdinig ng kanyang impeachment trial sa Senado. Mone ang pagpaklaro. Gihakin ang gihatagag katinawan kagahapon ato sa ikaduha, no, nga makasaysayanon nga pagdungog ba sa pag-impeachment trial kang VP Sara. Gihimo ni Escudero ang pamahayag siptubag sa mga pangutana ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan labot sa nagpadayon nga wala lagi pag-support ni VP Sara, no, sa iyahang kininga sa impeachment trial, sa iyahang pag-lilitis o paglitis ba? Ana. Ngayon kabagtig ang balkadas, no, nga gipasabot si President nga ilalo matutpas sa ipatuman nga pamalaod para siya Senado, no? Optional lamang ang presensya sa usa ka respondent o gireklamo sa usa ka impeachment case. Pwede siya nga mutambong, pwede po siya nga dili mutambong, no? So muna ang atong VP Vice Presidente, hindi siya mutambong. Kaya kinig naman matutpas balaod. Tayo na pagkahuman, tagan usab og ipagpaklaro sa opisyal nga dili pugson, no, sa ang sikisama opisyal nga matubang gayod sa Senador sa pagdungog, ilabi na nga aduna kini sakto bang mga representasyon, di ba sakto siya legal counsel sa mo ni kabagtig kabalkadas nga digid siya mutambong kay kaya man nga tubagon sa iyang legal counsel ang kining mga pangutana sa prosecutors kabagtig kabalkada sa iyang impeachment, di ba? Kaya man nga tubagon, matut pa yung ano, mutubag man ko. O nga, dili man po nag-iobligar nga kining kinahanglang ikong nga matubang, no? Sa so, wanay, kabagtig kabalkada ang naka, ang uban, manigingon ba nga, maniid lang good ta, no? Kung sa gyo ay lintunganay nining impeachment trial kang VP Sara kabagtig kabalkada kay labisamot na tong mga dili mga attorney, oh, katubitaw nga kuan kining wala kayo ikasayuran bas balaod, no, kay magdugang ratag makahatag og kuan kalibog sa makatawhan, oy, oh, kung kinsa gyud ang tuhuan aning kalakiha. Minaway mo ni gingon ba nga mga maniid lang ta kay karong adlaw magpadayon man ang iyang impeachment, no, ikatulo ka adlaw. So ato ning tanawon ko na sa ba, sa inyong lantaw, madutlan ba yun ato ang Vice Presidente sa impeachment nga gikuan, kiningiya sa iyang impeachment, o dili, no? Mas pabor sa iyaha kabagtig kabalkadas. So, nag-iingon nga, kung ugaling, no? Sa may sala sa usa, kung gusto tag transparency, gusto tag good governance, no? So hala sige, dapat unta to kitang lagi tanan-tanan ng mga politiko ipailalom ni ini. Oh, tanawon ko nang ilahang nga kining mga record kabagtig kabalkadas. Bueno, do na gid poy kun di mato ikalilong kabagtig kabalkadas nga dunay sayo po nang atong Vice Presidente, di ba? Sabot na tong katong pagpanghulga sa tuang presidente. So na magid to god, recorded magud to. Diba, apil na ang iyahang first lady o si ang pagpangholba kang Romualdez. Dala lang to sa iyahang kasuko ba, no? Kasuko, kabagtig kabalkadas, mas kagahapon, gipresentar pag yun to. Katong mingingon bitaw si VP Sara, ngayang giingnan si Amy Marcos. Kung dili mo muunda akong kaluto ng inyo ang patayng lawas sa inyong amahan o akong ilabay dito sa ato na pet, no? West Philippine Sea. Oh, mauto, kabagtig, kabalkadas, giapil, og presentar kagahapon, di ba? So, mauna nga, nag-iingon nga, pwede manggod nga, kung sa ito magiluwatan nga pamahayag sa Vice Presidente kaniadto, pwede nga magamit sa impeachment trial kabagtig kabalkadas, no? So muna nga gipangkolekta tanan ang katubitong yung mga pamahayag, yung mga kumbaga pagpanghulga, no? So muna kabagtig kabalkadas nga kining dito napitan, medyo doon naging sayo pang atong vice-presidente, lagi gumikan kay nadala na po ni siyang emosyon. Tao, ragyot po kumbaga, di ba? Pero ang uban yung mga kining accusation, kini po na, kato for example, kisa si Mary Grace Piatos, katong giingon nga paggasto sa pundo sa defense, siya pa ang defense secretary, di ba? Daghan mo mga akyon ng accusations ba? Nga wala kayo natubag kabag di kabalkadas tungod kay dili man po siya matubang god sa panahon nga ipatawag siya sa kongreso, di ba? Sa balay-balas mo na, di ba ka sa Senado na itong mga nanglabay pang katuigan o itong way back last year, no? Katong hangtod sa kining unang bahin sa 2027 nga doon ay mga kining instances nga gipatawag siya, di git siya matubang. So mo ni ang usa sa mga nakahatag o nakahagit o tamban sa mga kining paling-paling punuban ng mga senador, no? Nga mingon nga doon ay yung mga gihimo nga dili maayo ang atong vice-presidente, no? Sa paggasto sa kwarta. So mo na, kumoto na hunaon sila, bigyan po tanan ba? Di ba? So ano na ba? Sa so, itong tanawang dari kabag ni kabalkadas, kung hangtod kay pila ba ni kakuan, pila ka adlaw ning tawag tag impeachment trial, no? Murag hangtod ba ni sa kuan? O sa kamulan ba ning impeachment, no? Nga dako ra ba din ni gasto kada adlaw kabag ni kabalkadas? Pila to, ana sa 25 million? Ang gastuon sa gobyerno kada adlaw asa mahitungod din ng impeachment trial kabagtig kabalkadas, bot pasabot nasa dulan 3 billion ang gasto sa gobyerno, oh kanang 3 billion kung gihatag pa lang na o hinabang kinibitong project sa mga kining katawhan panginabuhian, daghan ang matabangan, di ba? Inara ba kabagtig kabalkadas, no? Ang kwarta, mentag kining kwarta nga gigasto sa ilang impeachment kabagtig kabalkadas sa impeachment trial, maingon tang kuan, kini bitawng ilahang kaugalingong kwarta sa mga politiko. Dili ra ba kwarta sa gobyerno? Buhis nato kabagtig kabalkadas. Ang kwarta nga gigamit sa impeachment na sa kining ilang mga galastuhan, imbes maayo unta to nga magamit na lang dugang ba nga ihatag nga mga project, livelihood project o sa bang pang project, tuwa dito na punta. Oh, dakong kwarta nga nagasto atong gobyerno alang lamang na inig gitawag na kabagtig kabalkadas o impeachment trial kang VP Sara. Oh, oh, diba? Nag-iingon nga kinahanglan gini nato nga unsa ba ato abag yun ning kinahanglan pag yun ding ipadayon, no? Nasugda naman nila sa so ipadayon. Papangutana dire, sayang kayo ang kwarta nga gigamit nato ba, no? Nga para ra gyud unta ni kabagtig kabalkadas, dako na kining tabang sa tuwa dire sa tuang mga katawhan nga labing nanginahanglan. Oo. Hay nako. Nagiingon, sige pa, padala pa mo. Ay, oh, tao ra jud ang tanan sama sa paglantaw ng panlaw. Mukha ni Madjoane. Good morning, kining, good morning, ni Joanne Cordero. O, oh, may buntag. Tao rin yung tao. Ang laway, magtulo. O, sa mga matulog. Mga lagpot ang laway. Sa mukha, gikayo. Ay. Bitaw, ay. Nag-iingon, kabag di kabalkadas, no? Nga, itugyan na lang nato ning tanan, aha may itugyan sa mga paling-paling mga senador, sa paling-paling mga kongresista, no? Or di ba kaha, dito ito ni itugyan tanan sa kahitasan, ang kining mga problema sa tong nasod. Kung masugot mo sa dili, kabag di kabalkadas, di ba agad to ang mga kongresista, manggod, karong mga panahon na kay paling-paling ba? Oh, paling-paling, kung nahay kwarta, tuwa. Ganda yun nga. Kinahanglan yun niya nga atubangon kaya aron pamatunan niya nga kwan yun do, wagit siya gibuhat niya sa la. Diba? Ang resulta, hastilan lang yun. Nagingon nga, ang ato mga gudrong mga kongresista, ang lakip na usab, ang ato abitong mga senador, aduna ba yung mga personal nga mga interes ba? No? Aduna yung mga nagkadaya nga mga interes kapag nagkabalkadas, mauna nga ilahagi yung lutusun tong para nila kay tunok sa ilang mga plano. Oh, mauna yung ang resulta, hala sige, kung kinsa to pwedeng para nila, kung yun, kining supak gin sa ilaha, auto ara, lotus kay lotus, kabag di gabalkadas, pero katong mga angang lotuson unta, nga ning pabor sa administrasyon, au safe sa kang dapitan. Diba? Safe sa kang dapitan din eh. Kung di ka gusto nga lotuson ka sa kuan administrasyon, hala sige, tumbling kapito. Tumbling kapito kung mahimo dito sip-sip ug taman karon dili ka madutlan aron dili ka kining mahilabtan kay kun dili ka mo sip-sip dili ka mo tumbling ikaw gilutuson kabag tigbalkadas awa man ni nahitabo ron sa to ang gobyerno sa Pilipinas no mao ni ang kuan sa malagot kinsa bay mga dunay mga kuan mga senador nga dunay mga kaso unta pag tumbling oh tuwa nawala. Pag tumbling kabag nagkabalkadas, ah goodbye. Hilo mang kaso. Katong nagpabilin, auto agi dakop. Ambot na lang yun. Kaingon tang, basta magiging na ito ang dangatan ka sa Pilipinas, no? Magpadayon, tag-ingon ini, murag, dili lang nga ito ang Pilipinas ang makaluluoy, kundili kitang magkatauhan, di ba? Kitang magkatauhan ang makaluluoy, kabag di kabalkadas, kamuraratag, gidula-dulaan sa ito ang mga lideres.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuuran, pagdigan sa katatauhan.
0: Okay, dula-dulaan rata sa itong mga lideres. Ipagi rata, diri rata daugon sa mga hinabang, sa mga ginagmay nga project. Ambot na lang yun, no? Diba? Ato ang gusto kay Kuan, kinibitaw nga amalinawon unta nga pagdumala sa ito ang nasun. O, makatutok unta sa mga maayo nga mga programa. Pero ang resulta, kabag di gabalkadas, karong mga panahuna, gumikan sa mga personal nga mga interest lagi, no? Hala tuwa dito, nagsigilag pamudmud og mga pakuan, mga hinabang, aron nga makaingontag ang mga butante kay Duna dayoy matawag nila og utang kabubuton. Oh, inahanglan nga dunay utang kabubuton kabag digbalkada sa kapolitiko tugod matud pa kay kini gitagaan og unsa man. Gitagag hinabang. But yun hunaon digin mo makaangay mga butante. O digin mo kinahanglan angay nga magbutang og utang kabubuton sa mga politiko. Mas ang politiko pa kinahanglan nga dunay utang kabubuton sa mga butante kay kun dili tungod sa butante dili ka na mabutang sa posisyon kun unsay lang gikuptan karon.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katauhan.
0: Sa mga gani magkatauhan kabag digibalkada sa mga butante kay dali ra man po kay gawngan gud sa mga politiko, di ba? Kay hinoon lagi pod kun dili po ka magpagawng og politiko kun ugaling aduna kay mga pangayoon nga project o hinabang di pong katagaan.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan.
0: O gini ang angay nga unta nga mas mausab ba nga mentalidad sa mga atong mga butante, di ba? Magita ni ang usbon nga mentalidad nga kinibitaw nga ingon ani nga mata nga politiko kabag di kabalkada sa kinibitaw ng tukon ka or gawngan ka kana mo angay nga dili na ibutang sa pusa ka posisyon, di ba? Kung dili mangita ang tatag mga tarong nga mga lideres kabag di kabalkada nga kana bang patas nga ang pagtratar, no, patas nga pagpangatungdanan ma supporters man dili supporters kabag di kabalkada sa as long as kinaiyahan nga kining naa nagpuyo sa lugar kundi diyan siya nangatungdanan, hatagan o kining tabang, di ba? Alagaran ang tanan. Dili kay pinili paghihapon kabag tigabalgadas ang mga gipang tabangan. Doon na po ay, nganong makaigamang tagpinili? Kausay mangod po, ang magdala po o kinibitaw nga makadili, makahatag kadaot sa saka kining politiko, kini pong mga leader o di ba ka, kining mga gisaligan sa politiko ng mga tao, leader, mga usapan na diha, di ba? Yung ayaw na tabangi ka kining mayor, dili man ato ang tao mayor, o di ba? Imbes ang mayor kay mutaba, gumikan sa sulsol sa usa ka leader, o ang nahitabo kabagtig kay Balcaras di na mutabang ang mayor kay lagi nagpadala po sulsol sa usa ka leader nga lawo pang sip-sip.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran.
0: By the way, balik ta sa tuang kwan kining lisgutanan diri paghihapon sa bagting sa katawhan human lamang sa pipila ka pahinumdom alas 28 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran. Pagtigalan sa katatawhan.
2: Oras na. Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mago ako sumubo. Wala namang masama ka ako po sa bukan. Wala namang po akong sumubo ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako sumubukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung may kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartod. Ako sumubukan ko lang. Hindi man maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Caps.

0: Kini ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag niya
1: sa katauhan mo dating sa kamatuoran.
2: Alas 6:32 sa ato oras kabag ni Gabalgadas, balik ta diri sa pagpanaguman ang bagtingan sa katawhan ning sibian paghihapon sa Radyo Bagting simulcast sa 106.3 ang Bell FM. Good morning dai ni Johnny Cuba di sa barangay Don Dinas, Don Jose Dinas sa Buangi del Sur. Hanila ba mangilin, good morning di sa may San Pablo, Sir Donon Tormes usab, good morning sa may Kamalig Dumanino sa Buangi del Sur. Good morning pod ni Sinyang Kaliso, igun man good morning ni Tidi Rizada sa may okay, good morning daw. Na daw siya CDO karon, may buntag, gaamping diha napita kung namang galing kag CDO. Nori Amorganda, good morning usab, dang salamat sa pagpaminaw. Empalmado Tatsky, good morning. Tristan Gulay, may buntag. Rosalie Dalaripin, good morning. Good morning pod ni Joanne Joy Cordero, dang salamat. Good morning Ma'am Jackie Chan, good morning sa imo ha ma'am. Good morning pod kang kisa pa may lain dire. Jing Jing Lirasan, may buntag. Diyas sa may Capitol Bazaar, good morning. Merly Templado, Vanex Abamunga, og Imblar Analin, may buntag sa tanan nga nagpaminaw karong buntaga. Dari sa to ang programa, ang bagtingan sa katawhan. Good morning kaninyo sa magkanunay. Ang ato ang tulumanon, kabag ni Kabalgada, sinabagan paghihapon kini sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan kana ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Oliver Bancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Vina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Sa Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mo ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, alam na itong gusto nga mutrabaho sa abroad, istip mga domestic helper, ay na mapaglangan. Apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Kininahimutang sa Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Alang ni atong mga kababayan nga nagpangidaron og 24 nga doon na sa 43 anyos nga doon ay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod. Isip mga domestic helper sama sa nasod sa United Arab Emirates, Kuwait, Qatar o ingon man usab sa Dubai. Ay napaglangan adto na kabag ni Kabalgada sa no apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ayaw ka balaka, gumikan kayo, nagtanyag kini o ga libre nga pagkaon. Samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga kapuy-an o sabni mo. Ingon man na libre nga pamasahe o ga libre nga pagkuhag medikal, libre nga pagkuha o passport. No? Muna nga, ay napaglangan pa. Ato na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. First time or ex abroad, with or without passport, as long as willing kang mutrabaho sa gawa sa nasud. Okay, good man. Alas sa dugang kasayuran, pwede nyo pakikitaan si Miss Jacqueline Cabahog or di ba kakontak ka lamang ang iyang cellphone number kabagding o kabalkadas. Ang cellphone number ni Miss Jacqueline Cabahog, makinig 0927-362-1908. Again, 0927-362-1908 or di ba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Baka na ang contact number sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Legal kini nga recruitment agency kay lisi rehistrado kini sa Department of Migrant Workers ang adunay DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Usa sa mga katawhan nga gusto nga motrabaho sa gawas sa nasod, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia o ingon man sa United Arab Emirates, apply na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Ang Pagadian Junior College Incorporated, Gabagdag Gabalgadas, niyabag usab sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan sa gusto nga mag-muskwela. Alang na itong mga alternative learning system students, kung ALS students. Dali na pa-enroll sa Pagadian Junior College Incorporated. Nagpadayon ang ilang pagpandawat o enrollees. O gingon man, Gabagdag Gabalgadas, libre ang tuition fee o libre ang school uniforms. O gingon man, sa gusto usab nga mo-avail sa ESC Scholar, no? Day class, kay pito kabuk ang slots. O gingon man, 11 ka slots ang nabilin alang sa night class Kabagdi Gabalgadas. Alang niya sa mga grade 7 students. At ito lang sa Pagadian Junior College Incorporated ko na PGCI. Nahimutang kini ibabaw sa may Iliana Bibio College. Obos gamay sa Mormon sa Church Kabagdi Gabalgadas. Ingon man usab ang Iliana Bibio College, the Build Your Future Leaders, ning abag sa pagatong tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Dunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad ug BAELS. Ang Iliana Bibio College, pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi. Wala nay rason aron dili ka makahuman sa pag-eskwela, ilabi na kung ugaling gusto ka nga makabaton or makahuman og eskwela sa kolehiyo. Diri na pa-enroll sa Iliana Bibio College, baratog tuition fee o quality education ang imong maangkon. Padayon ta sa giliskutanan karong buntaga Kabagdi Gabalgadas, no, diri paghapon sa tuwang panag-uban sa kahanginan sa programang Bagtingan sa Katawhan. May buntag diyan ni Aljo na Mukatkat, kinsabay timbay na itong may buntag karong buntaga nga nagpaminaw. Salamat kayo sa inyo ha makanunayon nga pagsunod diri sa tuwang tulumanon Kabagdi Gabalgadas, no. Lain giliskutanan na ito karong buntaga, no, gumikan kay o aduna nay kuan, aduna nay pipila ka mga lugar nga nagdeklarar o gawalay klase. Dito lang sa Metro Manila ha, walay labot diri sa tuwa, diri sa Mindanao, sa Samuanga Peninsula. Kay dili ta direkta nga apektado nining bagyo nga si Super Typhoon nga si Inday. Oh, gingon Kabagdi Gabalgadas, gumikan lagi kay aduna nay klase, aduna nay nakasulod na si bagyong Inday nga usa ka super typhoon. Aduna nay pipila ka mga tulunghaan nga nagdeklarar nga walay klase, no? Ang LGU mo'y nagpagawas nini. Caloocan City, Malabon, o Navuta City, kini ang walay mga klase. Suspendido ang klase gikan sa daycare hangtod sa senior high o ingon man sa mga pampublika o pribadong tulunghaan niya sa Caloocan City. Ang Malabon City, walay face-to-face klase sa tanang pampubliko o pribadong tulunghaan. Sa Navuta City, suspendido sa bang klase gikan sa preschool hangto senior high sa tanan nga mga pampubliko o pribadong tulunghaan. Gitambagan ng publiko nga magpadayon nga monitoron, no? Ang opisyal nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan o yung sa Department of Education alang sa wan pang posible nga suspension sa klase samtang nagpadayon nga gi-monitor ang bagyo nga si Inday Kabagting o Gabalgadas. O, mauna ang mga atuang nakuha karon nga update, no? Pero dili lagi sa tuang lugar, layo ra in town ta ha? O, dili, wala tayo labot sa suspension of classes at tuning klaruhon. Diba sa unya, gatong mga estudyante nga now gaway klase, o, dili ta niya, dili niya mga eskwila ba? At tuning klaruhon. Walay labot, dili sa tua ang walay klase. Dito lang ni sa Luzon. Kay sila moy kining giingon nga apektado nining super typhoon nga si Inday. Okay? Oh, nasabtan ha. Monek laruhon ta kabagtig bulkada. Alas 6:41 na tong oras. Samtang laing hilasgutanan na itong kabagdig kabalgadas karong buntaga, gumikan bitaw kay dunay mga pulis nga nalambigit na ining mga kwanba. Gahaba, pila na takaadlaw nga naghisgot og pulis nga nalambigit sa mga kriminalidad kabagdig kabalgadas. Oo, nagpagawas og pamahayag, no? Ang PRO9, pinagi sa ilahang tigpamakba, ang ilahang information officer, nga dili matudpatanan nga mga pulis dautan, no? Bisan pa man nga dunay mga ilahang personnel nga nalambigit sa mga unsa man nga illegal nga binuhatan kabagdig kabalkadas, no? Wala man tagaingon nga ang tanang pulis kay dautan, di ba? Wala tagaingon kabagdig kabalkadas nga ang tanang pulis dautan, kundili naingon lang ta nga dunay mga pulis nga tarong madalahi gumikan sa mga ilahang kaubanan nga mga badlungon ba? Di ba? Gumikan sa ilahang kaubanan ng mga badlungon, madalahig in taon tong mga pulis kabagdig kabalkadas na nagtinarong sa ilahang akining katungdanan, no? Nag-function kung anong sa manugaling ang tahas nga gihatag ngadto kanila. So, muna giingon, muna itong ipanawagan kabagdig kabalkadas nga panahon na siguro aron bitaw nga dunay mga lakang buhaton ang ato ang regional director sa kining Philippine National Police, di ba? Diri sa PRO9 kabagdig kabalkadas, tan-awon so taon og taman, no, kuno galing ang atoang mga pulis tarong pa ba nga nag ning sunod sa ilahang mga tahas, sa ilahang mga mandato. Ilabi na karong mga panahon na nga ubay-ubay na ka mga pulis kabagdig kabalkadas ang nalambigit sa unsa man nga mga kriminalidad or mga krimen, no? Mo ni giingon nga dili man nato ingon nga dili ginato itanan, no? Itanan ikuridas nga dautan ang usa, dautan ang tanan, di ba? Di man gina mahimo. Kay kun sa lobby pabitaw sa usa ka bulig kun adunay kining usa buang, siya ra may buang, di ba? O dili man ingon nga ang kanang tibuok bulig kay buang, no? Kung sa lobby. Diri po sa ato ang kapulisan o bisan unsa nga hutong sa katilingban kabagdig kabalkadas, no? Bisan pa og adunay badlungon, Doon na gitpoy mga tarong. Pero maulagi na, ang tarong, madalahig kabagdig kabalkadas, pagangalan, nga inyuhan ang kauban. Diba? Ahagi na siya gikan, ahagi na siya nga kuan, kininga ga trabaho. O diba? Ahagi na siya nga na-assign. Unsa na siya ha? Pulis. O diba? Ana ba? So, muna kabagdig kabalkadas, nga tong hagit, no, sa tuang kininga regional director sa PRO9, nga kun mahimo, mubuhat mo og mga lakang, nga limpyuhan ninyo ni inyong hutong. Oh, limpyuhan ninyo ni ang inyong maginsakupan, ang imong maginsakupan, katong mga badlungon, angay gurutong hat ipailalom sa unsa inyong mga kini-intervention bahin ni ini. Promo lagi pod, no? Kay naiuban nga gipang-agipagi, nagipailalom nag-intervention, promobalik ramang gihapon sa mga hiwi nga mga binuhatan kabagdig kabalkadas, di ba? Labi na kuno galing lagi ang ilahang mga sweldo sukli na lang, no? Kay napuno sa utang, nalulong sa sugal or unsa pa ba diha ang ilahang gikalulungan kabagdig kabalkadas, mo ni giingon nga ang makaluluoy, no? Ang mamahimong mga biktima, di ba? Ang makaluluoy usab ang katong pamilya ko sa usa ka ilahang miyembro kuno galing makabuhat og mga krimen kabagdig kabalkadas. Swerte lang kung ugaling di ka madakpan, di ba? Swerte kung di ka madakpan kay tuloy-tuloy ang ligaya. What if madakpan ka? Kulban ka kaldero, samot o kaluhoy ang pamilya, di ba? Muna giingon nga mintras sa'yo pa siguro mga ma'am o mga sir, no? Labi na sa tuang mga opisyalis, atuang provincial director, ang atuang mga hepe, Sharo, wala mo nakamonitor ni ana sa inyong mga ginsakupan kung unsa na yung mga gipanglihok, unsa na yung gipanghimo dihang napita, di ba? Diha pa lang daan kabagdig kabalkadas, murag makita na masiguro ninyo nga oy, murag dunay mga lahi, dunay mo yung mga intel, di ba? Dunay mo yung mga intelligence dihang napita, Sharo, wala nakamonitor ang inyohang naras sa inyohang mga sakop, ang usa sa mga nalambigit sa mga dili mayong binuhatan kabagdig kabalkadas.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagdingan sa katauhan.
2: Una to ang ginabalik-balik nga makaluluoy itong mga pulis nga madalahig, di ba? Kaya lagi, di man gid nato pod ma-question god ang ato ang or mabaso ato mga katauhan kun usahay lagi kabagdig kabalkadas, no? Lahi na ang pagtan-aw nila sa ato ang mga tigpatunhay sa kahapsay kalinaw, di ba? Mawad-an og pagsalig. So ingon ini ang mahitabo kabagdig kabalkadas, paunsa mamintinar unya ang ato ang kahapsay og kalinaw so sa kalugar kun ugaling ang mga tawo mawad-an na og pagsalig sa ato ang mga kapulisan. Tungod kay ang ato ang makakatauhan na sayod nga halos, no, sagad sa ilahang mga kaubanan na lambigit niining mga illegal nga mga binuhatan kabagdig kabalkadas, di ba? So, kon mawala ang pagsalig sa mga katauhan, dili na nato makabot ang unsaman, ang gitinguha nga kahapsaw galinaw sa tong komunidad. Oo. Kay maingon man ang mga katauhan, ano musalig man ta sa to ang mga pulis, nga ultimo gani sila, sila may nag-una-una og buhat or supaks balaod. Di ba? So mauna ang dako ning hagit sa tuang regional director sa PRO9 nga magbuhat og mga lakang, no? Unsa nga mga lakang ang ayan nga ipatuman aron nga limpyuhan ang ilang hutong kabagdig kabalkadas og dili na paabuton nga ang national pa, no? Ang tuang kining Chief PNP Pai Mugalihok aron nga limpyuhan ang hutong sa kapulisan nga sagad nalambigit sa mga hiwi nga binuhatan.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagdingan sa katauhan.
2: Alas 6:47 na itong oras sa Kabagdig Kabalkadas, diri pag ihapon sa tuwang pagpanaguban. Ang atong tuluman ng usab Kabagdig Kabalkadas, inabagan ka na sa National Irrigation Administration ko niya. Alag na itong mga katauhan, mga mag-uumang, dunay mga reklamo o baka mga pangutana kabahin sa mga services or programa sa NEA, sa Mutnas Irrigasyon. O diri na mo, kontak Kabagdig Kabalkadas or bisitaha ilang buhatan ang regional center sa NEA diha sa may Balintawak Pagadian, no, sa regional center sa gipahimutang or kontakang cellphone number nga 0985-824-4566. Again, 0985-824-4566. Mao ka na ang contact number sa NEA Kabagting og Kabalkadas. Ingon man, iabag usab sa tuang tulumanon na si former city councilor Jesus Idol John Bahamonde ug sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde ang tag-iya ug tagdumala sa Petron Gasol. Sa makatawhan nga gusto magpalit or di ba ka magpatubel og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Nahimutang kini sa Balangasan na kon na nahimutang sa may Santiago Pagadian ang iyang main. Og ingon man ikaduhang kining branch ni nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian. Samtang sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang may nahimutang dool sa SMC College at Banks Pagadian Showmate. Lain pang mga outlet nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, sa lungsod sa Tukuran, o lungsod sa Aurora. Kaya paglangan, hindi na apply sa hindi na pamalit, no? O kining mga pagpatubil sa liquefied petroleum gas sa Petron Gasol. Alas 6:49 na itong oras, Kabagdig Kabalkadas, dari paghihapon sa tuwang at tuluman noon, samtang, oy, pahibalo di ay, no, alang niya itong mga katauhan nga gustong makakita o trabaho, o, adunay jobs fair ipahigayon, karong adlaw nga Biyernes, Pizza Jess sa bulan sa Hulyo. Sayo naman ta, nga every 10th of the month, aduna ipahigayon nga jobs fair ang syudad sa Pagadian. Oh, isip papagtabang sa mga fresh graduates or di ba kagadto makatawhan nga nangita og trabaho gikan sa Pagadian, lahos na sa mga kalungsuran nga nagpaminaw karon. Kung gusto mo nga mangitag trabaho, apply mo, no, sa ipahigayon or pahimusli ninyo ang binulan nga jobs fair sa Pagadian. Alauna sa hapon magsugod, ngadto na sa alas 7 sa gabi eh. Mauna ang schedule sa jobs fair nga ipahigayon sa May Robinson Small Pagadian, no? So, unsa ba inyong dalon? Dalaw mo og mga resume, no? Kung nagaling sakto na mo og mga pertinent documents, sama sa diploma, no? Sa unsa pa'y mga kinahanglan nun, sa pagpang-apply, mas maayo. O gidasig ang tanan nga, mas maayo nga daghan nga mga kinibitong application ng inyong buhaton, mga kabagtig, mga kabalkadas, aron nga, kung daghan mo gi-applyan, no, gi-submitan og application, mas dako ang tsansa nga madawat mo dayon sa inyohang trabaho, gi-applyang trabaho, kabagtig, kabalkadas. Kung imang i-compare ni atong usa lang kabuk imong i-submit, so, kulig yung kayo kang matawagan, no? Kaya for example, sa usa ka agency, nang-apply ka diha, o niya, daghan kayo mo nga nang-apply, niya napay mas sa kining kuan, na ay mas nakalabaw bitaw sa imuhang kining kuan, no? Imuhang personalidad, imuhang experience, or di ba kaha, ang mayong mutubag ba? O, sa during sa interview. So, diligi ka main, di ba? Magpaabot ka na po ganun sa tawagan. Kay inighuman, sir, matawag lang minimo ha. Mora ba na isagad nga pamulong sa mga kining kuan, employer. Inioga mag-hiring trabaho, di ba? Sir, matawag lang minimo, sir. Kaya nga nung mag-mutawag. Kaya nga, kung dili ka inon nga mutawag, o inong ka, sir, di magka-qualify sa mo, sir. O, magmasakitan, mangkog ka, di ba? So, ayun, nagigag, sir, tumutawag lang minimo, sir, ha? Mo, hantod, mabot na lang ang duha ka simana o sa kabuan, wa kay nadawat nga tawag kay lagi dili ka qualified sa ilang position nga ilang gipangita or dili ka qualified isip aplikante nga ilang gipangita, no, or else do na sila na hire nga lain, di ba? So, mo na nga mas maayo nga daghan mong iprint nga mga application, ingon man resume kabagtig kabalkadas, no, or kining curriculum vitae. Oo, mao ni ang angay ninyo nga ipang-prepare kay aron nga sure gyud mo nga makasulod sa trabaho. So tungos bun ha, ang job sphere sa pagadian, karong adlaw nga Biyernes, alauna ngadto na sa alas 7 sa gabi, bukas ni sa tanan, no? Dili lamang kini alang sa pagadian, apan bisan pa og gikan mo sa nagkadaiyang kalungsuran di sa Buanga del Sur, as long as willing mo nga mangitag trabaho, pwede gyud kay mo nga mag-apply, no? Mo na ni ang kahigayunan ninyo kabagdig kabalkadas aron nga makakita na mo'g trabaho, di na mo magsigig salig sa inyong inahan, o sa inyong mga ginikanan sa pagpangayog mga kwarta, no? So,

0: nangaling day ka, may pawa na lang takagipa-eskwila. Oh. Ang nga imong pag-eskwila, naningkamot ganita, karon nga yun gumag-eskwila, makatrabaho, ang resulta, kaya man nung ka matrabaho, kag gusto man di ka mo pahulay, may pawa na lang ka ng eskwila. Ang imong akong gigasto nimo sa pag-eskwila, kuha na lang tunggi gasto sa mga laing panginahanglan nun. O, diba? Ano ang ubang mga mentalidad sa mga ginikanan? No, doon ay mga ginikanan nga makasabot, dilipugso ng ilang mga anak nga mangitag trabaho man sa eskwela, o na po ubang mga ginikanan nga i-obligar gyud ang ilang mga anak nga mangitag trabaho kay lagi, aron po nga makatabang kabagdig kay bulkadas, no? So, muna giingon, nga karong mga panahuna, mahimo na tang praktikal, oo? Mahimo na tang praktikal kabagdig kay bulkadas, lihok na ta, kutob sa tong makaya, dili kaya, magsige na lang tao nga tambay dira na dugang kining problema sa inahan kay imbes makatabang na ta mauminos-minosan ang ilahang kining galastuan sa balay sa pagkaon balay runon kay naa ka nga makatabang ang resulta nahimo kang pabigat paghihapon tungod kay wa man kay maambag mahatag sa ilaha kay wa kay income di ba sa mo na nga katong mga nagpaminaw no katong sa inyong tan-aw nga nahimo namong pabigat sa inyong pamilya kay lagi sige lang bagulbol ang imong mama, sige lang hunahuna imong papa, kunahang mangitag kwarta kay napuno nag-utang, o panarbaho na mo oy. Enough na aron nga manarbaho. There is a jobs fair sa Pagadian, karong July 10, kabagdig ka bulkada sa Adlaw nga Biyernes. Ha? O na to ang pahibalo ganinyo. Kay may nalang po ba, makatabang taninyo kabagdig ka bulkada no, sa Pamasin nga makasulod mong trabaho. Oo. O gingon man, sa Pamasin nga makatabang usab mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Alas 6:56 na itong oras, kabagdig ka bulkadas. Bueno, wala ko igong oras. Oy, salamat kasi pagpakiguban ka na ako. Napaw kay Timbaya, nalimtan diri o gakuan. Timbaya, oo. Double check na ko, B. Kung doon na pabatay nalimtan. O Timbaya, kabagdig ka bulkadas. Kibasin niya o mangluod ning uban diri. Mangluod na po doon niya, nilisod na kayo. Good morning, naminaw minimo karon. Salamat sa pagpaminaw. Desdabay Danlugan, Pagadian. O, dagay salamat ha. Bueno, kabagdig ka bulkadas. Wala ko igong oras. Hangtan na lamang, umapuhon. Sa tuntulmanon, ang bagtingan sa katawahan. Tuwang sa mga naghulat no kung unsay mahitabo na usab sa impeachment trial ni VP Sara karong adlaw ikatulong adlaw sige atangi lang ninyo basta kaya kura usara yung maingon ako sa inyo ha dili kita magpaapektar no sa mga kining impeachment bitaw mga unsay mga gipangbuhas tong gobyerno ang ato ang labing tutukan ang ato ang personal nga mga problema. O gingon man, kung unsa man uga paunsa nato mapalambong atong panginabuhian. Kana mo ang ayan atong tutukan kabagdig kabulkadas dili ta magsigtotok sa uban nga mga problema nga di ta usab makahatag og problema or makasulbaran. Anyway, salamat. Alas 6:57 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: Si Anan Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabel, nagluwebe siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa

0: kabalaka kay ani ana ang Nerveflex capsule. Nerveflex capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pinapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawana at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga. 106 points.

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula Corporation, Station DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ang mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 8 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radyo Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radyo Bagting Entertainment o sa Radyo Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Uluhan sa balitang lokal, DOST9 gipaspasan na sa Pag-asa Station sa Pagadian, nagpadayon.
4: Rice variety trial gipahigayon sa Luzon Valley, Pagadian.
1: Mga residente sa Gubac, Pagadian City nakapahimulo sa libreng veterinary services sa ELSAM.
4: Sa uluhan sa balitang regional, kalabira sa tao nakaplagan sa kalubian sa Cagayan de Oro, biktima. Gituwang mao ang na-missing nga mag-uuma.
1: Senior citizen nga nangilad sa usa ka minor de edad na sikop, suspect nakuhaan og sabu ug pusil sa Kabakan, Cotabato.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, mga hulga ni VP Sara kang President Marcos gisgutan sa ikaduha nga adlaw sa trial.
1: 32.2 million nga buto dili lisensya sa pagpang-abusar sigon ni Barbers.
4: Sa uluhan sa balitang internasyonal, National Electric Grid sa Cuba nihagsa tibok nasud walay kuryente.
1: Sa dugang uluhan sa balitang internasyonal, kapin 10,000 ka mga katawhan gipahiklin tungod sa wildfire sa France.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, Pilipinas nakabuot ang upper middle income status tungod sa agresibong mga trade agreement.
1: Sa uluhan sa balitang sports, si Cristiano Ronaldo emosyonal sa katapusang pag-apil sa World Cup.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, Nutrition Month sa Pagadian City, gisugdana.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, bakante nga mga trabaho sa Japan, robot ang nahuna-hunaan nga ihulip sa ilang gobyerno sa tuig 2040.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Jericho Rosales ug Maris Racal nakuha ang Best Actor and Actress sa The Avis 2026.
1: Katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod sab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita. Balita.
5: isa-is na.
6: Ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga na-appeal og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Balita. Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Sa tinguha nga makahatag og mas accurate og paspas nga update sa lakat sa panahon dinhi sa Pagadian, gisugdan na sa DOST 9 Pag-asa ang construction sa Pag-asa station nga gipamutang sa Regional Center Balintawak, Pagadian City. Sigon ni Weather Specialist Engineer Dexter Liar, anana sa 40% ang completion sa mga station og ilahan na kining gigipaspasan aron hingpit nang magamit. Gidugang panini nga sukad ni adtong 2015 adunay nahitabong modernisasyon sa Pag-asa hinungdan nga state of arts ang ilahang pasilidad o mga brand new ang ilahang kaimanan nga ipahimutang alang sa pagkolekta og datos may tungod sa lakat sa panahon. Pinaagi matud pa sa pagbutang og dugang nga Pag-asa station sa matag syudad, mahimong mas accurate og paspas na ang ilahang pagkolekta og pagpagawas sa data.
7: Since 2015, may modernization act na po na ini-implement si Pag-asa, in which isa doon is yung pagpaparami ng mga stations. Kasi sa mas maraming stations, mas accurate po yung data na at yung mga forecasting na tatawin ni Pag-asa.
4: Detalye, nagpahigayon og rice variety trial ang City Agriculture Office sa Luzon Valley Demo Farm, Pagadian City, aron ma-monitor og masuta ang performance sa nagkadayang klase sa humay sama sa Mestizo 20, Hyvar 711 o Harvest King 158. Tumong sa maong kalihukan ang pag-ila sa labing angay nga produktibong rice varieties nga mahimong i-recommendar sa mga lokal nga mag-uuma alang sa ilang umahan o kondisyon nga pagtubo ni ini. Sumala sa City Agriculture Office, ang rice varietal trial usa ka importante nga pamaagi aron mapalambo ang production sa humay o matabangan ang mga mag-uuma sa pagpili sa hustong binhi nga angay sa ilang lugar.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nakapahimulos ang mga residente sa Barangay Gubag, Pagadian City. Adunay mga binuhing baka, kabaw, kabayo o kanding sa libreng veterinary services nga gilangkuban sa deworming o pagpaghatag og bitamina pinagi sa libreng serbisyo alang sa masa kon Elsama. Tumong sa mga programa nga mapalambo ang kahimsog sa mga kahayupan, mapalig-on ang ilahang resistance sa batok sa mga sakit o masuportahan ang panginabuhian sa mga mag-uuma o mga nag-atiman o kahayupan sa barangay. Ang kalihukan gipangunahan ni Dr. Rino Soria sa City Veterinary Office, kauban si First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, former City Councilor Sam Tyra ko o Samantha Ilans ko, isip kabahin sa padayon ng inisyatibo sa administrasyon ni Mayor Samico sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura o paghatag og dekalidad nga serbisyo sa katawhan.
3: BBC Martin Balita. BBC
4: nakaplagan sa mga otoridad ang kalabira sa usa ka tawo lakip ng bungo dito sa usa ka kalubinan sa Purok 5 GK Village, Barangay Balubal, Cagayan de Oro City, gapong adlaw Hulyo 7. Nadiskubrihan ang maong bukog human makakita ang caretaker o mga barangay personnel og jacket nga nalubong sa sagbutan. Sa ilang pagsusi, ilang nakitaan sulod niini ang usa ka bungo sa tawo nga naa sa advanced decomposition. Mato ni Barangay Captain Paulo Baktong, layo nga bahin sa kalubinaan nakaplagana ang mga bukog o posibleng nga gituyo kini og biya sa lugar. Padayon usab karon ang imbestigasyon sa kapolisan aron mahibal-an ang tinuod nga pagkatawo sa biktima o kung adunay foul play sa insidente. Giimbestigahan usab kini nga nalambigit sa usa ka mag-uma nga nawala sa Barangay Balubal kapin 3 ka bulan na ang milabay. Gipaabot nga himuon ang DNA o uban pang forensic examination aron makumpirma ang entidad sa biktima.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, nasikop sa kapulisan ang 60 anyos nga suspect kagilang si alias Dandan nga giakusahan sa pagpangilad sa usa ka grade school nga bata ngadto sa lodging house sa Kabakan, Cotabato, Baguhay lang. Na-recover gikan kaniya ang kalibre 38 revolver nga walay lisensya, unom ka bala ug usa ka pakete sa gituhang shabu. Hibaluan nga ang suspect gidala niya ang usa ka minor de edad ngadto sa lodging house pinaagi sa pagpangayo ug tabang sa pagdala sa iyang mga gamit. Pinaagi kon sulod sa kwarto gitaho nga gitintal niya ang bata pinaagi sa kwarta ug ilim noon apan nakalingkawas ang biktima ug nakadagan pagawas. Nakatabang sa pagdakop sa suspect ang 100,000 reward money nga gitanyag ni Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman. Padayon pa usab ang imbestigasyon sa posibleng nga kaso sa attempted sexual abuse o uban pang reklamo batok sa suspect.
4: Unang gisgutan sa impeachment court sa ikaduhang adlaw sa husay ang mga hulga nga gihimo ni Vice Presidente Sara Duterte kang President Ferdinand Marcos Jr. kang First Lady Liza Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Gisugdan ang husay sa pagrepresentar sa saksi sa prosecution nga si John Mark Kalilong, usa ka senior agent sa National Bureau of Investigation Digital Forensic Laboratory Division. Ang pribadong piskal nga si Amando Verhel Ligutan nagpahigayon og direktang pagsusi kang Kalilong kalabot sa giingong mga hulga nga gihimo ni Duterte. Ang kaso anana sa Artikulo 5.4 sa impeachment nga gisang at batok ang Duterte sa House of Representatives. Sumala ni Ligutan, si Kalilong gitahasan sa pag-imbestiga sa mga pamahayag o mga hulga ni Duterte batok ang Marcos, Liza o Romualdez, Atol sa usa ka online media briefing ni atong Nobyembre 23, 2024. Si Kalilong usab ang nagkolekta o nagpreserbar sa mga video bahin sa mga hulga ni Duterte. Ang mga bahin sa video gipaambit atol sa husay diin si Duterte miingon nga iyang gimanduan ang usa ka tawo nga patyon si Marcos ug unang ginang og si Romualdez giingong miingon si Duterte nga gusto niyang putlon ang ulo ni Marcos. Apil niini ang gipaambit ni Duterte ang iyang gisultihan si Sen. Aimee Marcos nga kun dili muhunong ang iyang pamilya iyang ipa-exhum ang lawas sa ilang amahan si kani Presidente Ferdinand Marcos Sr. og ilabay sa West Philippine Sea.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, ang 32.2 million nga buto nga nakuha ni Vice Presidente Sara Duterte sa eleksyon sa 2022. Dili lisensya sa pag-usik sa pundo sa publiko, paghulga sa pagpatay kang President Ferdinand Marcos Jr., pagtigom o wala matino nga bahandi uban pang seryoso nga mga aligasyon nga nasa Articles of Impeachment. Kini ang kusganong pamahayag ni Robert Ace Barbers, advisor og tigpamaba sa House Prosecution Panel kalabot sa nagpadayon nga impeachment court trial batok ang VP Sara. Si Barbers, usa ka kani kongresista sa Surigao del Norte, mitubag sa depensa ni Attorney Sheila Sison ang lead counsel ni Duterte kinsa mingon nga ang impeachment usa ka pagbaliwala sa butong 32.2 million. Ingon siya nga ang impeachment gingong mismo sa konstitusyon aron masiguro nga bisan ang labing taas ng mga opisyal sa gobyerno manubag sa balaod. Namatikdan ni Barbers nga ang Article 11 Section 2 sa 1987 Constitution. Klaro nga nag-ingon nga ang presidente, vice presidente nga mahistrado sa Korte Suprema, mga miyembro sa Constitutional Commission o ang ombudsman lamang ang mahimong matangtang sa katungdanan pinaagi sa impeachment.
2: BBC Martin Balita.

0: Karon sa Cuba ang halapad nga power outage human sa pagkahagsa sa national electric grid niadtong Lunes sa 8 oras sa Cuba. Sumala sa grid operator sa Cuba nga Uni, kalit lang na collapse ang tibok electrical system sa nasod. Rason nga nawad-an og kuryente ang gibanabana nga 10 milyon ka mga katawhan. Giimbestigahan pa sa mga otoridad ang rason at sa total blackout, apan kinidugay nga na problema sa maong nasod ang pagbalik-balik nga power outage.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, kapin sa 10,000 ka mga residente ang gipahiklin human sa halapad nga wildfire sa habagatan nga bahin sa France dol sa border sa Spain sigon sa mga otoridad. Padayon ang pagkontrol sa mga otoridad sa sunog nga nilamoy sa halos 4,600 ka mga ektarya nga kalasangan sa tiilan sa French Pyrenees. Sumala sa mga opisyal, 16 na ka mga katawhan ang samdan, apil na ang 4 ka bumbero. Tungod sa dakong kadaot, nagpadala na ang European Union o apat ka water bombing aircraft gikan sa Cyprus ug Sweden na ug sobra sa usa ka gatos ka mga bomber aron motabang sa mga emergency response team sa lugar sa Trivolodge dol sa lugar sa Perpignan na. Nabigtuhan usab sa wildfire ang Tour de France kung diyan gisirado sa publiko ang lugar sa rota para hatagan og dalan ang operasyon sa mga bombero. Matod pa ni European Commission President Ursula von der Leyen na nakigiusa ang European Union sa France sa pag-atubang sa maong kalamidad.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
0: Sa balita, sa detalye sa balita negosyo, gikompirmar sa Department of Trade and Industry kon DTI ang pagsaka sa ekonomiya sa nasud ngadto sa upper middle income status human mitala og gross national income nga moabot og $4,850 ang matag tawo. Kini nga kalambuan gipahinungod sa administrasyon Marcos tungod sa agresibong pagduso sa 23 ka mga free trade agreement og international nga panag-uban nga nakapausbaw sa global competitiveness sa mga exporters nga Pilipino. Bisan pa man nga dunay dakong pagsaka sa mga pamuhuna ni atong 2025, giaprubahan pagihapon sa Board of Investment ang 1.56 trillion pesos nga kantidad sa mga proyekto. Tungod sa maong reforma, gidayeg ni Trade Secretary Cristina Roque ang ligon nga pagdumala ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpaligon sa ekonomiya sa Pilipinas.
1: Ang balitang negosyo hatid kanato sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na nanimutang sa May Rizal Avenue at Bangsa Paprenta. Alang sa dugang kasayuran, pwede ninyo i-message ang AB Gadgets Pagadian. Og doon na sila line-line ng mga branch din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC BBC Martin Martin Balita. Balita.
1: Emosyonal si Cristiano Ronaldo human sa iyang katapusang pag-apil sa FIFA World Cup. Di napildi ang Portugal sa score nga 1-0 batok sa Spain sa round of 16 dito sa Dalia Stadium. Ang 41 anyos nga kapitan sa Portugal may padayag nga kinina ang iyang katapusang World Cup na nagtapos sa usa ka talagsaong yugto sa iyang international career. Bisan sa kapildihan, nagpasalamat siya sa kahigayunan nga makadula o makarepresentar sa Portugal sulod sa daghang tuig. Ingon ni Ronaldo nga mapasalamaton siya sa tanang suporta nga iyang nadawat o adunay garbo sa tanan niyang nahimo alang sa nasun. Ang iyang emosyonal nga panamilit sa World Cup nagtimaan sa pagtapos sa usa sa labing bantugang karira sa kasaysayan sa football. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas, ato na sa Petron Gasol. Sila sa mga exclusive distributor sa LPG Fiesta na nasilaylayon ng mga branches nga na sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
0: sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipangunahan sa National Nutrition Council kon NNC uban sa Department of Health sa Buanga Peninsula Center for Health Development sa pakigtambayayong sa provincial government sa Sambuanga del Sur o city government sa Pagadian ang pagsaulog sa Nutrition Month 2026. Ubos sa temang Nutrition at Kalikasan, Ating Pangalagaan, gidasig ang publiko sa pagpalambo sa hustong nutrisyon, pinagi sa pagpanalipod sa kalikupan, pagsuporta sa lokal nga pag-uma, o pagkunhod sa pag-usik sa pagkaon, o pagpasiugda sa malungtarong sistema sa pagkaon alang sa mas himsog nga komunidad.
1: Ang balitang kahimsog sa panlawas hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor, mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rivina Bangkoro, Dr. B. Antoledo, Dr. Carlo Tagog, Dr. Heidi Abalia. Alang sa dugang kasayuran, just call or text us 093-5596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
1: Nasayo kabalba. Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? Kanindot ni kay Murag, mawa ng mga tao. Sige, ito ni Sayran, Nasayod ka ba nga bago lang misaad ang Japan alang sa usa ka maayong kaugmaon din ang mga robot mas daghan na unya kaysa mga bakanting trabaho. Din gikumpirma sa ilang gobyerno ang usa ka nasunong plano nga mag-deploy og 10 milyones ka mga AI-powered robots sa 18 ka sektor sa umaagot kon umaabot nga 2040. Ilan na lang ka to eh. Saron 2026 na pay 14 years. Lagi suportahan usab sa dulaan $6 billion nga pundo sa publiko. Kay baluan nga ang pag-atiman sa panglawas, pag-atiman sa mga tigulang o paggama sa pagkaon nalakip sa mga nagunang prioridad sa maong nasod. Tungod kay nagkatigulang kon kay ang nagkatigulang nga populasyon sa Japan nagbili na lamang sa gamayng ihap sa mga kamot nga na naglihok aron magtrabaho. Nasayod ka ba nga sa luyo sa mga numero adunay usa ka nagpahipi nga sugilanon bahin sa kung kinsa ang mabilin kung ang usa ka trabahante mas paspas ang pagkunhod sa ihap kaysa kini mapulihan. Ang ministro sa industriya nga si Yoshi Akazawa nagingon nga ang plano magdala og mga robot sa mga hospital, mga balay sa pag-atiman og mga pabrika din dili na makit-an ang mga trabahante. Ang mga kumpanya sama sa SoftBank, Sony og Honda nagtinabangay aron sa paghimo sa mga modelo sa AI nga gamiton nini nga mga makina. Aba, nasayod ka ba? Kataliwala sa tinguha sa Japan, doon na paghihapoy pangutana kung ang mga robot na maoy trabahante, unsa pod ka sila kamaayong mupahiluna o muatiman sa mga pasyente. Gentle ba pod ka ha ang mga robot sa pag-atiman sa mga tao? Kana, maoy angayang atangan sa umabot ng mga panahon. Ang tinubdan ini mao ang Ministry of Economy, Trade and Industry kon METI Japan 2026. Ang nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nanimutang sa Balangasan, Pagadian City na ginusarang pribadong trunghatulungaan sa syudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee ang Iliana Bayview College. Nagtanya gugunom ka kurso mo kining mosunod BS in Criminology, Social Work, Entrepreneurship, this IT bitibitan ba els Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balita showbiz.
0: Napili sila Jericho Rosales ug Maris Racal isip Best Actor and Best Actress sa Ikanan Entertainment Editor's Choice Award kon The Ages, kon ADIS. Gagi paigayon sa Pasay City. Nakuha ni Jericho ang Best Actor alang sa pelikulang Quezon. Samtang si Maris Racal midaog isip Best Actress alang sa pelikulang Sunshine. sa iyang acceptance speech, emotional nga gipasalamatan ni Jericho ang iyang pamilya, ilabi na iyang inahan nga adunay Alzheimer's, ug ang iyang uyab nga si Janine Gutierrez. Samtang si Maris naghatag og mensahe sa paglaom o pagbangon alang sa mga nagatubang o mga pagsulay sa kinabuhi.
1: Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa Radyo Bagting Entertainment. Good morning kaninyong tanan. Good morning ni Dondon Tormes. O lakip na usab sa mga nakatune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Alang din niya itong mga nangita o kaabangan o kinimitang mga negosyo, available ang kining usa sa mga kaning bloke din ha sa Trace Arcade Building sa may FS Paris Avenue, Pagadian City, mga Kabagting o Kabalkada. Doa lang ninyo kung gusto mo or naba mo'y tinguha nga mag display or maninda. Baka namo'y mga negosyo din ha. Ito lang sa Trace Arcade Building. Kaya doon ay usaka bloke dito nga available. Good morning ni Tristan Yat Gulay. Good morning usab ni Novelin Sobanin Vlog. O ni Teddy Rizada. Lakip na usab ni Nessa Palaran din ha sa Aurora Zamboanga del Sur. O si Edwin naglantaw sa ato ang Facebook Live. Dagan kay salamat kaninyong tanan. Nya mao kato ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Dagang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
2: BBC Bagting Balita.
4: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
5: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag pirminti. Kung madunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong sidpanyawan capsule. Hey, karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang sidpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Are you planning to build your dream home?
11: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
12: Hardware. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
13: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
14: O ingon ana. Paragis bila-bila.
13: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
14: Bila edad din mo ron, ma'am?
13: Ako 55 na.
12: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
16: Paragis bila-bila.
15: Paragis bila-bila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
17: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
18: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. Megani kay ato nga tay mga kong Zed wa pagit po nabihi. Dahil pag mag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
17: Maayo gani kay ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
0: 106.3 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
6: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Cole.
19: Malahigala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan, kini si Red Rio ang makiguban kaninyo dinhi sa angka akuhan. O gas siyempre pa, pinakasikat na yun sa tibuok kalibutan ang intro sa angka akuhan. Wailain akong kauban, pinakagwapo sa tibuok kalibutan. Giilugan sa tanan na yun ni, why pili? Siyempre pa. Dodds Marson. Dodds Abante.
20: Oh, monay gi kuan ka kuyawan nila tong intro. Yes, may gala.
19: Intro Dodds.
20: Oh, intro pa lang daan ah, kulba na kayo. May gala, kumusta og bay adlaw ka rin yung tanan. Welcome sa inyong programa ang Kakuhan. Pinaagi ni Mayor Sammy Cole nga sinso pagadian aron ang tanag mga katawhan ning dakbayan. Adunay kalabutan sa mga proyekto og mga programang pangkanamuan nga gipatuman ubos sa iyang liderato og administrasyon. Og may adlaw sa tanang mga katawhang sa Busurian sa 1st District ug 2nd District ang pagtimbaya gikan ni Mayor Samico nga magdala sa asenso sa Buanga del Sur.
19: Yes, ang kaakuhan inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao tungod sa administrasyon ni Mayor Samico. Inyong mabati pinaagi sa kusgan ng mga FM ug AM radio stations ug sa social media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon ug pagali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patadu mga subanin, maayong adlaw kaninyong tanan, maayong gabi sa ubang nasod nga diin gabi. Syempre pagikan kana ni Mayor Samico og sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur og sa kana ito yung mga dapit nga maabot sa pagsibya og mga taga Pagadian City. Og karon doon sa
20: magigang gig kayo, El.
19: Perting igang, ha? Maudi ay misinya sa so, okay. Dudes, unang
20: yes,
19: buyada.
20: Yes, na mga higala ang programa ni Mayor Samico sa pang-agrikultura. Tungog kay importante kayo ni alang sa tong mga mag-uuma. Kaya kung wala ni mga agrikultura nga program, wag kita kanon. Mapas mo kita ang tanan ani. Maglurat niya itong mata. Nagbalang puso, nga gipahigayon ang full harvest rice varietal trial sa Luzon Valley Demo Farm sa pagpanguna sa City Agricultural Office pinaagi ni Engineer Dundun Rodrigo uban sa mga opisyales o personahe sa City Agricultural Office nga gipanguluhan usab ni Joselito Ubaob o ang NUAP coordinators nga si Ma'am Marlon, si Sir Marlon Canillo o uban sa mga staff niini. Tumong niini mao ang pagmonitor sa performance sa nagkalang-laing variety sa humay sama sa Mestizo 20, Hivar 711 o Harvest King 158. Pinaagi ni ining varietal trial na suta sa buhatan kung unsa nga variety ang labing maayo o produktibo sa yuta sa maong dapit nga mahimo niyang irekomenda sa atong mga lokal nga mga mag-uma. Kining inisiyatibo, usa kada kong lakang aron mas mapalambo pa ang produksyon sa humay sa dakbayan o masiguro nga makapili ang mga mag-uuma sa saktong binhi nga makahatag kanila og mas dako og kita og siguradong ani. Kining tanan himong posible tungod sa ligon nga suporta og walay hunong sa pagpaningkamot ni Mayor Samico sa programang pang-agrikultura sa tarag mga katawhan sa nagkadayang Farmers Association kinsa naghatag og dakong prioridad sa pagpalambo sa sektor sa pang-agrikultura. Atong mahinduman ang ato ang soil testing center din ha sa Barangay Danlugan. Hapit na kana mag-operate para kamo diha nananom og mais og humay inigtesting ana sa pagpadala na dito sa ato ang soil testing laboratory. Makita na diha og unsay ang itanom murag kani nga brand ring humay kani may kusog motubo kani imong yuta o mao na imong itanom diha kani nga brand sa mais mga dagko nga puso sa mais. Kani itanom ko mao ni minggawa sa atong soil testing facility. So ingon ana ang programa ni Mayor Samico para ang mga mag-uuma nato dili magkalas-kalas og palit og abono sinako sa bagong abono nya resulta gamay ra og kita sa humayan kamaisan nya gagmay pud sigayng puso tungod kay wala nagmatch ang yuta og ang binhi nga unsay itanom sa imong yuta mao na nga pinaagi sa soil testing laboratory mga higala. Matistingan o unsay angay nga itanom sa mga yuta kay yuta di magunay parehatanan aduna magi laing-laing klase sa yuta kanang clay soil loam sa patong mga klase sa una to sa high school may ituduan mi ana nagdaghang kadaiyang yuta para kanang kumpos unsay angay itanom nga manambok ang imong pananom diha sama sa humay mais o guban pang produktong pang-agrikultura para sa itong mag-uuma. Ang soil testing facility mauna nga gitukod ni Mayor Samico para na sa itong mag-uuma og libre ka na tungod kay gitagay yung pagtagad ang atong mag-uuma ning dakbayan sa Pagadian sa liderato sa atong mayor sa asenso Pagadian.
19: Yes, kana ang usas gyud sa gihingusgan nga mahimahimong panginabuhian alang sa ato ang katawhan kay dili man langgod pwede nga usaray ipalambo infrastruktura ra kundili ang tibuok ni ini as well as panginabuhian. Mauna nga dunay rice variety to boost farmers productivity dinhi sa dakbayan sa pagadian kay dili man lang gani diha sa ato ang kamad-an doon sa ang gihimo nga pagpaningkamot ni Mayor Samico through agriculture kundili na asabta sa fisheries, no? Pinaagi sa ato ang kanang pagtesting sa dapita-dapita kanabitawang dapit sa dagat ang murag daghag isda, murag na asilay i kanang hulog-hulog ba isda anon ba ni o di ba, so sama usab sa kamadaan nga adunay kanang pagtesting or soil testing kun unsa nga klase sa binhi ang kasagaran nga mo lipang dihang dapita, no? Binhi sa humay or binhi sa mais kay dili biya tanang binhi, like for example sa humay ang mo tubuan ng lugar nga maayo. So kasagaran pod mga kasilinganan maupod na ang on nga example ikaw doon si magtanom ka o kanang kuan kanang example sa humay triple to magyad kasagaran, so mga kasilinganan triple to kun na siya kay aron na dili badanganon
20: nga lami putong ko ano bitin kay pilit lami putong bariya.
19: So pag nagbitin ka or kanang nag 160 ka 160 ang mo puntanan, so depende sa kanang kuan panagsabot sa mga managsilingan og ang diha mulambo maayo na siya nga binhi para itanom. Ganampoy binhi nga i-take care siya kaayo kay lagi dali ra kaayo nga kuan danganon. So ang ato ang City Agriculture sa pagmando ni Mayor Samico ang kininaning kamot gid sila nga dunay mamahimong nindot nga panginabuhian gikan sa mais, sa humay na ana gihingusgan na ni Mayor Sami og sa mga gardening. Nagpakabana ang ato ang amahan sa siyudad si Mayor Samico og ngadto na sa ato ang mga kahayupan pinaagi sa City Veterinary's Office.
20: Yes, pinaagi usab ni ana ang atong Department of Agriculture, City Agriculture Office og in partnership sa City Veterinary Office sa pagpangmuhi og kahayupan. Anaya po nagpahilalom pinaagi sa ato ang animal doctor nga si Doc Reno Surya o sa pagpahigayon sa libreng serbisyo alang sa masa ang ELSAM. Padayon nga pagbalay-balay, pagpag-inject sa anti-rabies vaccination sa mga binuhig, iro o iring, mga baka, kabaw, kabayo. Pagpahigayon o deworming o kaning pagturok sa vitamin.
19: Yes.
20: So yun na ang suporta sa tanang sektor din sa Dakbayan sa pagkadaan na naghihapon nang pailalom si Mayor Samico. Mabitaw itong ubang kadalungsod nga mentag maabot ni sila sa ubang munisipyo kay nindot kay paminawon, pero laumin ninyo apohon og inyohang tabangan mag-ilsam ta sa kadalungsod, particular sa mga barangay kung unsay angay nga barangay nga tabangan ilabi na kani mga lungsod nga naapil sa top 5 nga pinakapobre sa lungsod base sa gipagawas sa National Anti-Poverty Anti-Poverty Commission nga nahimong taas og poverty incidence ang Sumbawa nga del Sur unya top 7 poorest province, top 2 poorest province ang Sumbawa nga del Sur sa Region 9 unya top 7 sa Tibuok Mindanao unya upoid kapasar sa SGLJ sa Seal of Good Local Governance sa Financial Good Housekeeping upoid kapasar unya sa tanang aspect bagsak gitanan unya ilabi na kaning hisgutanan nga sa maayong panglawa sa health. Bago lang mintumo na usab ang maong isyu, dili na mabuhat-buhat din eh. Legal to siya nga account. Ihang gipagawas ang ihang sentimento kung sa klase ang serbisyo diha sa Sumbawa del Sur Medical Center. Kung Sumbawa del Sur 10 Center, maanggan maginatunig si 10 Center kay halos na naman sa tanan sa gawas ang mga pasyente nga magpa-admit din ha. Unya maulanan, mainitan, agi din mga sakyanan, maabugan, so dili maayo, magaling nagpa-hospital ta para maserbisyuhan og saktong pagtratar sa atensyong medikal nga naunsa nung pag-aunsaa nga dinhi na nun ibutang sa gawas. Mao na nga sige ka short diha ang Sumbawa del Sur Provincial Hospital, Sumbawa del Sur Medical Center kay ang opisina na third floor imbes unta na sa kaning sa ward kanang kuan ba kanang ventilation o kanang admitanan sa katugyong di gyud kapod wala igong salapi. Dapat na diha ipa-confine. Gihimo mga opisina, mo na hinungdan nga na shortage ang maong nga provincial hospital nga perte monta kayo ng dakua. Muna nga natukod ang maong provincial hospital atong usbon kay magsige mo gunas ingon nga ang nakadaghan diha ang mga pagadianon. Normal kay Pagadian City na adri ang daghang mga tawo. Unya adunay di pipila nga ulang-ula gyud dili ka afford ba ato sa private. Hinungdan nga gitukod sa kaning administrasyon ang Zamboanga del Sur Medical Hospital para sa mga katawhan o mauna ang mandato sa mga gobernador o mayor nga adunay gi hospital. Unya magsig-ingon nga nakapuno Pagadian City, aha mo dali niya pa aton sa nga hospital ato private, wala may anak gani sa nagay provincial hospital para sa pangmasa maka-afford. Oh, ingunana ba noon sa manang pagkailan ng serbisyo. So, ingunana ano ang dapat unta nga angay tutukan sa itong gobernadora. Unya ito equation usab, 500 million kada bulan. Ha, nga nung wa mangin mo kapalit ang wheelchair, dili pa nagawas ng sa Facebook, wa pa na po sa Facebook kanang wheelchair nga nagagidlay, dili gitaan mo mo palit ang wheelchair nga ba yung tikabok. Karun pa, na-issue na mo ugtaman. Pero, bisag kung saan, hapon yung lihay-lihay, sagang din ha. Okay, saktong serbisyo gihapon na kay ultimo inyo hang mga staff, mga personnel din ha sa Zamboanga del Sur Medical Center. Bati bugkuan, mga batasan dili kabalo mo tratar, bisag ako naka-experience ko. Nana, dugay kay mo kuan, dugay kayo mo tratar na yun, palingkoron sa daghan mag ginaka-testimony, bisag daghang mga comment dire atong pangbasahon. Perting lisura ba? Ha? Na tukod ang maong hospital alang sa tanang mga katawhan. Nya ang mga staff lang po din ha, purya saway lang po ninyo. Ayaw mo palabi og saway kay sawayon nun manghihapon mo sa usaon ninyo og kanang tabon-tabon din ha. Tarungan ninyo og tratar ang kuan kaning ang mga pasyente, mga kliyente ninyo kay that is government hospital nga soldado mo sa gobyerno. Kanang mga tao diha nagbayad nagbuhis nga isweldo sa inyo ha. Tarungan ninyo og serbisyo. Oh, sama sa comment ani oh. Kaulaw ani oy, nya kusog kayo manghambog daghan daw nabuhat. Wa may kausaban di ay ang GDS Medical Center gikan sa paglingkod nila. Oh, napay mga comment din hiyo. Tagas kay mga comment. Ha? Kuan dili ni kuan amuah. Dili ni tumutumo din eh. Banga tumutumo mo din eh. Di sakto ni. Sakto ang nag-comment oh mga dili mga dami account, mga na-experience. So ingon ana ba usba ninyo ang inyohang kalakaran diha sa Zamboanga del Sur Medical Hospital? Zamboanga del Sur 10 Center? Matawag na to, kinagihapon ang 10. Ah, saon man ninyo na, dako ka ang building. Anya, gipanghimo o opisina, tas nilan. Anya, daghan kayo nangindahay nga magka-avail o libre. Pero maulagi na, may ingon nga, gusto man ka o sirubiling, agwanta lang ka anang 10 sa gawas. So, dili, may taon na ingon ana eh. O, di, kwan ba, kanang taro nga o tratar. May gani na lang, kay si Miro Samiko, adunay Pagadian City Infirmary Hospital, adunay extension ni ana, pohon-pohon, mag-operate na, at least nga makiter ng ang uban din amahan na ay namog anak sa provincial hospital diri na mo sa infirmary. O, kung di makakuan din sa infirmary patabang mo ni mayor kaya aduna may ambulansya ang city government ay hatod na lang mo sa kuan sa Margos Hospital para secure bang inyuhang mga pasyente kay ibis pipipipti madayunan hay noon og din ha sa Zamboanga del Sur Medical Center kay sila ang pagpinerbisyo pag serbisyo sa mga pasyente nga bulok barat nga serbisyo.
19: Mao na diha, so ang klaro nga kuan na himo pong challenge sa Dodge ang LSAM ang libreng serbisyo alang sa masa na himong challenge sa probinsya ilabi na ni gobernadora kay perti manginihang kainggit god perti ginyang silo so, sa tamto man tuman yang pagsaway sa LSAM
20: nagitaw
19: nga usara ka kana wala man gunay tambal yun siya oo kanang inggit inway wala gay tambal na sa
20: trabaho lang dai kag imuha diha.
19: O, dayon sa tuman-tuman yang panaway nga usara ka bukwelcher ihatag sa usa ka barangay dinhi sa siyudad sa Pagadian. So, mingan ka na ay 54 ka wheelchair. Painte ka wheelchair sa ramanang imuha. Di gani maapod ang tibuok la kuhan. Kalungsuran sa 1st ug 2nd districts of Zamboanga del Sur. Painte ram na kabok. Kunay gani na. Apuritanan. Naunsa. Apuritanan katauhan sa tibuok Zamboanga del Sur. Kay painte ram man kabok na. Naunsa gud na diyang istorya ha. Kadako ninyo og pundo sa Zamboanga del Sur. hadlok pa mangani mo o nga ano ka mo no nga hadlok mangani mo nga mamahi mo nga highly urbanized city ang pagadian kay makuhaan og budget ang Sambuanga del Sur na unsa di ay mo asa di mo na nga bikil so gusto ra gid ninyong sulohon ang mga budget dinhi sa tuas sa Sambuanga del Sur og syempre ang kanang 20 ka wheelchairs dili na pasigo ngano man ay cater ang first second districts of Sambuanga del Sur as well as Pagadian City. So inunana na siya mingon mo nga adili lang mga taga Pagadian City mao ipaanaon niya mga taga kalungsuran lang ipa-admit oy asa di ay nabilong ang Sambuanga del Sur Provincial Hospital or Medical Center na siya sa Pagadian City located na siya sa Dao Pagadian City gyud gihapon na siya unya magsigi mo ingon nga way hospital ang Pagadian City unsa man di ay nang Pagadian City infirmary unya kanang mingon magway hospital way hospital kay mao nang babagan inyong mag first level hospital ang infirmary tungod kay aron makapanaway mog taman sa inyong ginhawa nga mingon mog way hospital way hospital way hospital sa inyong pagkaireng nga naaman. So naunsa man po nang Sambuanga del Sur Medical Center nganong kanang third ato lang ipatubag we're just questioning kanang ngano man ang third floor diha opisina di na unsa ni mga opisina diha kanang
20: gidesign na para sa kanang
19: kulang
20: hospital?
19: Kayo og mga kwarto kulang kayo og kanang
20: di mo opisina
19: kinibitang sa nga anang kwarto sa ato ang mga pasyente kulang og mga wards wards ba itawag ana but lang basta kay sa di magudmi taga health kanang nganong gihimo man ang opisina ng babaw diha na unsa pud na nga Sambuanga del Sur Medical Center medical gani
20: medical so, gani
19: sa opisina mo gamay lang kato lang sa mga doctors kanang quarter sa mga doctors o kanang sakuan kanang hippie
20: oh mga chief nurse
19: oh ingon ana siya din ipalabuin na sa mga pasyente nganong na may tent lang yun diha
20: oh atong pangutana ba

0: nga lain kay nang magtent mura og naay namat namat yan magbidget
1: diha kay
0: inaamay tent
1: ato lang
0: ang nang tent diha ikuan na diha himo apod ninyo nga kanang sosyal ang ato ang mga pasyente dili pod mo maingon nga apas man mog zero billing ay naon sa pampod na gobernadora turnover magkag 20 ra pod kabuokuan wheelchairs dugangi pod na. Daghan na kayo sa nga tanan kay Sambuanga del Sur biani, biani pagadian city lang. So ayaw pag-ingon nga sa mana maingon na pud niya ka daghan kay kag wheelchairs gibutang diha. Ayaw ikumpara ang Elsa minuon. Ana amon toy ingon man to Steven nga kanang kuan basig na mag-request diha sa mga pasyente nga mag-ELSAM diha sa Sambuanga del Sur
1: medical center. Kanibang hospital nga tong hisgutan mga igala og suking tigpaminaw. Gasigi sila panghilambot sa Pagadian City. Kamo na mo hospital atong tubag dre. Naa, unsa mo nang infirmary hospital di ay? Hospital na mangina.
0: Unya kamo na mo hospital.
1: Infirmary lang kamo na amo. Unya mingon sa umi nang angkor aning hospital
0: amo lang
1: ipa-improve niya magsigyo maingon nga kamo sa pagana mo hospital na may hospital kay lagi infirmary hospital naman ginis siya kana may klaro pag istorya niya kamo sa may ginahimo ninyo dapat unta nga mas pa-improve pa sa inyong ginaingon niya karon wa man dai hapon nagadimao na diha nagidlay nakatong video nga ming gawas adunay video nga ming katap ato tong ipaklaro og diha bagidto sa Sambuanga del Sur Medical Center kay gibidyo-bidyo siya na kinan mo siya mo ito nga gilog ihang cellphone og pamatudan og kato lahi na po din nga isyo
0: na yun kanang maingon dods nga maot pag mga batasan na dihang staff sa Sambuanga del Sur Provincial Hospital or Medical Center ini lang dilita ka blame sa ato ang mga staff or mga nurses mga doctors tungod po kay gamay ra po na sila diha nga nung wapon mo dugangig daghan kayo diha nga naku man ang hospital nidaghan man kaayo mo kwarta diha kanang kuan ba usahay mang God mo reflect na sa nagdumala, mo reflect na sa inahan, mo reflect na sa gobernadora kung giunsa niya pag matuto ang mga empleyado diha, kung irritable gani na sila diha, nagpasabot lang gyud nga wala ati mana sa gobernadora ang ilahang kanang mga untaga human development,
1: yes.
0: No? Mao na siya diha human resource sa
1: kanabang kuan, kanabang usaon nimo pag mingle sa kuan sa imong
0: yes.
1: Mga client nga bisag sapot kay ka smile rag hapon kay mao magina siya importante sa usa ka trabahante sa gobyerno niya
0: labi na na ka sa healthcare
1: atong basahon no adunay article ang panglawas sa katawhan dili luho katungod kini ko adunay dako nga pundo ang probinsya ang ngayan nga makita usab kini sa kalidad sa serbisyo sa atong ospital. Ang atong mga pasyente ang ngayan og igo nga hospital beds, bayong pasilidad og dinidad sa ilang pagatiman. Kini dili pagatake. Matud pa sa usa ka article si Kinsa. Kini usa ka panawagan alang sa transparency and accountability og mas maayong healthcare para sa tanang taga Sambuanga del Sur. Ang pangutana sa katawhan, asa man ang pundo? Asa ang resulta nga inyong gihambog, gipanghambog diha? Nga 500 ang 500 million ang healthcare system sa Sambuanga del Sur Medical Center kung Sambuanga del Sur Tent Center nga sa ihang picture nga gibutang dinhi so ingon ana no ang pagpanerbisyo sa maayong panglawas mauna nga wa kapasar sa SGLJ kay sa healthcare palang daan abagsak na kay makita mangko daghag mga reklamo daghag mga mingkuan ming witness mga sentimento nga naka-experience unya ilaha pa tong gikuan ilaha pang gi ipadelete ko no ang comment mao ni ana ipakuan kay dili magid i-delete kay superte man sukua mas nangusog na hinoon ingon nga wa pa ko nahuman ninyo aso sa ato balahan pre expose de diha sa Sambuanga del Sur Medical Center na unsa man ni taon ni Gob
0: unya kinumdum ka sa una nga naabot na sa bitag So wala gid mo
1: katong matagang nabitag pa.
0: Bisan pag kuan walay mga ingon ana, walay mga documentation sa giunsa nato. Kinahanglan nga maligon og pag magmatinud-anon ta sa ato ang kaugalingon. May nakakita o wala ang serbisyo nga medical gikinahanglan gina siya nga gikan asya sa imong kasing-kasing ang pagkamatinud-anon tungod kay maghandal ka.

0: og mga masakiton. Maghandle kag mga emergency sa kalawasan sa ato ang panglawas sa ato ang katawhan. Mao nga kinahanglan nga naagitay pagsabot nga to sa itong mga pasyente, labi na mga irritable kaayo hasta ang ato ang mga watchers. So gikinahanglan gyud na siya nga part na siya diha sa ato ang pagpanerbisyo o gikinahanglan nga ati manon dili lang ng pagpanghambog na to sa ato ang mga buildings o wheelchairs o guban pa kundili kundi on sa pagtratar o pagtagad sa mga empleyado diha ang atong mga pasyente o kana maggumikan usab na sa kanang pangamot o panghuna-huna sa ato ang gobernadora mismo.
1: Oga, pinaagi niya na, doon na po'y comment, kung gusto pa mo mabuhi, ayaw taon niyo dal-a diha sa inyong pasyente. Kung ga 50-50 na, literal yun, ayha tatabangon ang pasyente kung di na mo ginhawa. Pero kung gasiga pa ang mata, ibulad pa ramo anang gawas kay daghan pang interview o kuskus balungos, bisag naligo na mo sa dugo, why pulos ang emergency room? Kaya sa gawas na mo palingkoron, I'm not blaming the staff but straight to the provincial government. Ngano for the longest time, wala naman na renovate or napadak-an ang provincial hospital kay lagi dili ilang project gikan sa Kang Cirilles sa una.
0: Oh, naapagyod ha. Naapagyoy ka nang gipang comment, naapagigipang upload nga. I-renovate in town ninyo ang Zamboanga del Sur Medical Center. Ilabi na ang mga comfort rooms kay daghan kayong mga barado. Una unsa di ay na walay atiman? Walay kanang
1: giingon.
0: Ang say ngalan maintenance?
1: Oh, kanang giingon nga 500 million ba? Sa inyo
0: yaron?
1: Sa inyo ginabutyag butanta lang kuhaan og sweldo sa doctor og nurse sa mga regular diha. Kanya inyo mga casual, syempre kuha na kanang payroll na diha sa Pitulyo. Huwag uban na ambotahanan nyo nag-charge. Unya, ang repair and maintenance, syaro gula po mo kapaayuan ng nga stock up ng mga CR, nabaho na mga nga bara ng mga hugaw diha sa huy, nonsan
0: na
1: min taon ng provincial
0: na?
1: Hospital taon karon ay unya, huwag yun na ka isa'y madungag anak, mas ma-enhance pa.
0: Kaya lagi dili ilang project. Ang text dire, dili lang kay provincial hospital, ma'am og sir. Kung dili, unsa man gani dagway anang Kapitulyo, arang-arang na lang ng atubangan, bisan o gibungot na sa mga sagbot, atus likod. Diba, perting hugawa, daghang kaing basura, guba na ang legislative kanhi, o che, agoy, na unsa man ni Dodge.
1: Ano po, Drio, ulawa po, ani, oy, si, unya, sigig, pangita, o hospital ni Mayor, wagali, katimaan ng provincial, aha ka ang kwarta budget, ani, ultimo ang mga bed, tagduha daw ang pasyente. Hambugira keng daghandag project, wa gani kalihok aning hospital. Way pintal, sigig pang himantay ni Mayor Samico. Ultimo iyang lumuna, wa jod. Pastila, no? Kuan ka nang magbatuntag kaulaw, no? Mga kadagko ang leader na to sa probinsya sa Zamboanga del Sur, gobernadora ka nang, kuan ba, ka nang atong mindset, bitaw nga public officials, nagservisyo sa katawhan, maingon ga, nagservisyo sa katawhan. Anak na yun, bisa sumbaga, kasin serbisyo, ultimo healthcare, hospital, wala magayon mo tarong, tratar, pagpanerbisyo. Nya, atong kinaiya ba, unsay kinaiya sa leader, mo reflect pod sa mga galamay.
0: Exactly.
1: Unsa mo treter og mga pasyente. Bisa, bisa pag-unsaon yung lilihay diha, daghag magkakuan, ay, ting mga, pwera lang sa mga maayohon diha sa provincial hospital. Sa mga batasan, biya, kapuso
0: so,
1: ninyo eh.
0: So, sinyas naman ang ato ang pinakagwapong technician on board si Eli, unya with our different radio stations technician
1: on board. Napaybahabol nga comment.
0: Salamat kayo sa inyong kapag atiman sa ato ang programa. Well, anyway, doon
1: yes, sa pagkakadiya. Yes, napaybahabol nga comment. Daghan na tadam. Kami po, gidala na mo among lola diha sa hospital. Ipa-wheelchair nila kay puno na daw kaayo ang mga rooms. Wa, kuya pe, na rooms, wa kuya pina kaya manggani o cater ang ubang hospital, bahalag sa gawas ra sa room, at least man lang ba ang oras sa pasyente, dili sayang. Unya ang gi-offer na wheelchair hasta nang gubaa, nindot pang wheelchair sa akong lola, naa sa among balay, wa dyan may kasabot sa among gibati, ato that time kay naghangos na in town ang lola, looy town kayo, amuha na lang gidala sa Margos, nag-accommodate pa mi ugsak, na-accommodate pa mi ugsak to.
0: So, tanawa. Dito sa regional hospital.
1: Daghan kayo comment, bisan pag-ipakita na to na silang mga dagway